0: Tsamme exka FMG shebe tsamo gono tsam kha nya shebe iri borishi kom ka kwene borishi be iri kwe tiye te ti tresel ka timbo no timbamba ka te keke tin tamham kai he yabati aki aki khrot 5 danki ti de ne vu simuzi kat matlalam se dan ta khono firi tun borongara kai kai din se dan ti khwe he nyama den e kai ka o yonas bara khwe ki mata lala moronga kai ti si ima aki o mate hima cha kushi attention sa hiye hi siki husan he te bho to bejane Bisa kaiti ko maju si banyoni takon ti kwe an senki makubeng takaro takon DJ fetis ta ayo aki te kwen no akhista si 2022 ha takon yanyari 2024 ha tan ngho hai kwe shanahin faifu se kuti ko ewo kwiti aki ayaku kaino 25 ha moronga jitim aki o atu ha a polisana anishoka komisaris a lieutenant general a puling dimpane ingate polisana oka khom kara ha kai ngwe kung de ngun fei funa kim a ka de khwe mi de kung ku he nghe anjashin aski tsai heng he anja tsan kara tse u kwana he anja khana aki te kutako te makasa hemdi kuji te shana kuji takono tunka kuji te kuji atam aho iti kanipa o ikuruleni metropolisi a Julius Makwanazi takono aki mesupi ete kwe a mesupi ka takte ite a nukai aki yonas barakaziki metropolisi ki jaro kutako te hi a iete e kaika guyanas parakhshi utaka oiki no nge tinave ke ki hoi kuti ku jeri tim makwana ji freida e hoi ti te orhi anja cha te sana hi am aki cha sana hi aho cha sana hi he kung ka ti no 15 million sa si di siri ngu twa no 2023 ha Keller ni ki yonas baraka o hisana him Mushupika takti te a Makwa nazim seta anja kia inkara kwenye kare kutako te hi No kai hoi tim No a kwe a mantla komisi kwenye ki yako Mushupi eti Ha he takon makwa nazi Ta anja sinu cha sa kare hitam kai kanga o pitra manaj baraka kwen e tsi anja sesai o tesana hi ancam aparte ti sara ko taku hin kwen o hin didi a ta khono aki kwena te ma kwe anja sino procurer a kharfat zeng jim ding ngo kung retam sesa hang hang ye tin kuri aki khwai ti no cam o rose gu ti ko chhuin hui ti aki mutetu anja yakuta ko tema kwedi kwanaka kai police gita ko jarokuta ko te hin khena takon mushipi khonde kam dri aki police ki jarokuta ko te hin khwe am boronga kai te nin jenji o shiki nun latarna aki wo sanati Varage and Versionings Commission Kunaki, Sesa, Anjasin Oshuhe, Mungutuko Huetam, Mjenje, Nihentin Ianan Takta Haika, Imlaziki, Tu Derbani O, Mehim. Borishi Hruem, Spaniard Kwa, Hakwa, Namo de Winasi, Hakwa, Winanati, Strati, Medrand Sidiki, Tahono, Aki, tu nga o jistie de ji Spania si die ki jikara kutako wokure na ting wokure kam ka di FIFA si jikara kutako a wokure kwa kopi ki atawuna na tinye am. An karatia di kwe an torona kutako strati ki iete kwa wukana I di drembe khandi an onana kutako takono khauti di an khanawe namotim. Spanye wika esu uisi ka wukuri nati Argentina seta nako yen nou ka honor ten seis ka minites ki si wina nati. Aki chinjai tima Ferran Torresi ama ya kutako aki go karati hame em nung kam ka anjasino extra time ki ago ka kushita mahate tim. Spania kwam kapten ma Rodrigo aki an kaitin an karat un kar anja sin ni wokuri shi ki wokuri shana tin shi ki anja wokuri na tin bori tu he tam xka fm ki agai am takono te ste kom sanyem
1: Gungumang ka e kakaba siba ki kangwa siba ki XKF em mwana ka uyang giak am tiktwa wisi siwa bayungi ka mbungun. Ulagang siya pangula nga ba ya anghiwa busu musike dmutlala ke yi faifi kliklesing gising yi anghi kluke on ula yi firi gen kayak tam ka wafu katla ke yonas brakuna si apangulan. Mutlala meka sigdige takaku ke tsang laga ke yanke o ta sigdige tsang wa titwa eko ke tu wan ya hege atali de mate boho to be jane e jige mgo so ko yang a juse binyoni masoge ko yang a senki magubong ke DJ Fetis e sige nginga wa nganke a hoste sige ko anke a tibili sin 2020 ke yanyari ate chikde tibiri sen firin tuinta iku ke ngwatuwa yan. Chikwa faifi yang meka kamta ngulat aga faifin tuinta sike khalia yin. Yang duye ke a polisa komisaris letenant general puleng dipane ge taku ke polisa meka trutang ngkamaku ngulat ngau ya ngya panggulan ngaba chikwa faifi ye ng. Yang duye taku ke kawachi ngau ka ngye polisa ke wanaka tose ke ngulat umkang gya nguling ka ngu kakala chon. Yang duwe sike okha e ya wa polisa kainha kanga wa kakla ke ekulorini metro polisa Jules Mungwanazi. E tike kankaka o yang akawa. Yang duwe kake Johannesburg ya metro polisa tene nekuke pangata sa kalatu kaya tumka ng landro sofu gangi Johannesburg kuna igwe agdagi ka navika ang kikangwa yi yi sike tungkua kandeya ng. Mungwanazi Frida kakam sike guwa dauge tung Giga ngheit a kuge giga ngumga ge 15 million randi ge kawang kia tibili sen drin tuinda ke keller ni ge Johannesburg kunan. Kang tak au yang akawa ya nghe sige ya kewa chidi ya ngumkwa nazi kuge ngho ngaba khami kasi a take gun. Ya he uge kanga mantlanga kumisi gan take mongwa nazi ke ya sa wisi se kam take kam tat aka Ofu kata yang gya Peter Maresberg kuna kaya tsam kanga okwi fesa kanga kliga ke yang kwaku ke tuga kwaya kwe gya ngole nga nge tene ni ke wachi kwa kuluk o grefer nge ke kaya gama sa un anga wakta ng fesa kanga duwe kwa kwa kwa nge kwa si diwi ta ke ngwi ta ngcha si tene ni ke kong aga ki ka nge siku ke ngwa tu Pulisa chipangi panga kong e ya nga kangta kao ke ya wana chitwa nga kangta yan. Chitwa kao yin kuke panga ta pulisa meka sike wana nga wang lakangwa mtenge kaya kongwa. Ta dang yin kwa a kakalatu uchi tang kakun kamaka ugege take singa ike kolo ke kekang yi ke kongwa yan. Mtenge kawang kia nekantin yenan takta umlazi. Ke kwantuma derban kuna sike kwa yam. Is fasin. Spanya meka ka e yi geta nam ta joye. Geta polo hungang kama kwe chikwa ke midra di kuna. Ke kwa nghe uwa Spanya yi kubongi kata ke madreti. Kika nhe nguleka nga yiga, ngcha kaka nfifa kopo bola igwege he ajwe kamakwe ya kunganyala. Jekwang e deisende hume kagda uwa tapalo chita nguchi kai koko meke treke joe. Datanenet e yipandela ya gesingwa ya ge, ya gesingwa ya tang, ewa khauti ke tchananam. Spanya meka nakam kika nhe yitigdege kuke ngawa Argentina kika ngeyike ngulita wa kwea aka ngutuna he diwe he sike kaige golo kaige kakaba kikuwa honor tinsezi yike ngam uwa nui ta Argentina kewa nolon yanke kama o heke kakaba kambo ngeke ngabi kama kwe bola Ferran Torres Dagdegen kong u, ke gang he, yi ka tigde dibe eke ngabia, gang yigeng litawa kwea gang si tenene dibe ke ka yi ke wola, eiku ke ge gang ke extra time. Spanyang ayi kapteni, Rodrigo nga gang bolang ke kumusala, ya turoteng ma kawatuna ya gesing wisese yin kamkeng kre bola, da si tigdegen kamya, ke yawang aga kao. King ka nga ngulin agaga ke kopo bola. Nasika e aha ke gangge ex ka FM kremko tenene dibita sa ngwin.

0: Kei me ka aga ki gangang ya XKFM ngamwana kawa bayong ki kampunggon. Pulisa komisaris ya ngkaw jili jingwi ngusi Letenan General Puleng Dipane gita kuke pulisa ngkamakwin langaw kang ya panggulang nga ba busumisi ket matlala ina bakyang lakaw ngising. Ulaka ngi sa panggulang nga ba chikwa faifiye ngmeka si gigita a kamsing chak makang iku ketu ngulisa o takaya kamkang ke ofu kaka ke yonas berkuna si a u ngabaka ke gan takum selang ngabam mutla la meka ka e si gen koka yangke kaka kawang ke atwirisin twin twinta ati tigli twirisin firin twinta ege a talidema yang saking haya kwete boko tebezane e tige mgosoko yang a juse buyene Ege masogweko ya nghe wa sinki mokopong DJ Fetis si chikige e nghingawam. Motlala e nabake ya chao ya nghe si gige ya chakane motlala meka si gige takuke wanangon. La motlala meka si gegu tauke nakandeya ega ntebe jane ya chwa. Chikige e kuge kwa kwa deba ane geta ngdake gang gang laka nghe a kumselak uwa ching ngawuka nghe la si kwa ge ka gam o si uge ka kalatwi e chikige a pangulang laka Mantlanga kumisi tayakam ka nghami kang takaw ya nghe uwa em e si chikige he a kangaba ya ke kang cha kuke ge kwa ngum kanga dwelem ke South Africa. Kumisi ka chikige takuke khamsinga ke chikupulo kang si nga pangula ngaba chikwa ya kang cha kwa yangke uwa karun ke a kankuita ke kumisi chikige o statu kaka ke kang la si kwa cha o kwa ngum kanga dwelem ga ke masiko kwa si chikige o khamsing nga ba nawa ke politika kao hintere ne kwa tuma la singka tang ta kao ya nghe ke ya sogo sing me ka ka e ka ba si kwa nghiye si ngota wa waike la taka nga ka sa gam pangkula la ka nghe chiko pulo yang he sike o kha polisa inga wa klatlang gangke eklorini metro polisa chiko ama Jules Mangwanazi e tike kangta kao yang waka e gwe kuke pangata Johannesburg metropolisa kaya kamka ang sa kalatua yi landro sofu na zanke Johannesburg kuna yi uwa data sa pangulang wike lakangki kang kanavi kangki kang sige ng yi uke kankua kandeyam mungo nazi Frida kakam sige guta uke kit aka nga ngumga ke bongo tinga nga 15 malyun narandi ke kawang kia tibirisin drin tuenda ke kaleni ke Yohanes Berkunam kang takau yang waka hi wa mkwanazi aya tide yang kuke nga basake nga yakwe khami kasi nga take gun ya ke kanga mantlanga kumisi dan take ya eke mkwanazi sang kam take kam ta taka ifasin Argentina ay bola kweko singke Buenos Aires meka chigge da tsoge sa khuya kula ke ka ngingole Spani tsoge gu kopo yanga ngole na ngole wa ke FIFA ke tening de watchun Spania meka ke ma Argentina ke na ke du ke New York ke yini nolon ji khoyeng ke gang khama khwe ku bongya meka ngum e na ba ke ngobesin sing pulisa ku ke thatwa khya da ka ke tikwe wa ke gang tapalo ka ka yang gya kula sigektang Argentina e presidente Javier Milei meka ka e ya tikwe ge ta ke on ya da ke ka wa sa tam ke gang kha sige o hun khaitene ne dibi ng toto kum khwa gwa ke spani ya e ncha si chikige e kopo iguke nguya chikige fam da tamya nghe sige hana meka sige o hunspani chasa ke ilu ngusa kao sing si chikige ka kangabam spania khami ke ingole nam ngau tutage kamakwe ega ng spania a hispani ncha kakang igengela kopo bolanga ngole na ngole wa hegea nam tren tinya ke gangang KXKFM khimkotane ne dibita sangcin
1: kamhe aga go 6 minute si kra go ha XKFM ki tagano ag e bori he kom sansa bori he ki ete ti treso katembo de mamba ka tga kom tena am tlewo a ki police commissaris kara jawote lieutenant general a puling dimpani ngati polisha na ankara khum ka he wo nge kung de vusimuzi kat matlala ki takon am sheta morunga kara ai kwai din kwen om kai he asiki foifu kana she gutiko e wo khuiti na tsung sha nyehim nya mo ding e kai ka u yonas bar kha kwiki matlala ya ba anti om ama qrema a chamte shanahi ngi kusha 2020 ka khwe ta kono 2014 20 ka khwesiki am wesan he te beho to bejane ta kono bisa khiti koma ju se bunyoni ta kono ci khwe a sunke mokubeng karo ai ya ki DJ fetish ta ai klem ta ti om matlala mkhwe chakani matlala a tuwe mborunga kara mborunga kai tihem matlala nyam ka karashi ko to ko iti ta khono to bojani stam de panye nga te tsai he nhe an kara anjasinu te u khwe khanu anesi ja ku mote he an ki khana mo ma sa he ngi ku ji atesana to ji khan unga o jikin mantla komisi khona ng e mosupi a mosupi m tatete a keke gwe no khir khir sai khir khir na ya ko mosupi sha dolem de ho atin ko society kai si sit africa kweki an khona ng na mi yete ng ma anja shinu basko po ki mosupi kai gwe mosupi ko ng ma ng ate an khona ana kia gutako hamu mushipi sa statina di o ki dwala mho jikitin kwena o muteto ho jimu ngotun kwen ki taona politika ho ki tin kwen om shwe sa na tukwana na mushipi kwe anyi an ya gutako ya mushipi sa ndiku ate gutako hin sanahi ya kaasam amu sanahi ho jiam Ahui ting o aki kani pa di ikoro leni metropolises ki Julius Mokwanazi takano masupi kwe aka takite ai aki yonas baraka siu metropolises ki jaro ko tako tehi iye te ngi kai kai gui yonas baraka siu kai ka osh o ngie tina vege kakhoi kutiko kia ngiti Mokwanazi Freda khoi ti ya ba tin te or hinch a te sa nahi a ki Edelstein di kung kan 15 million seri kwa o di 2023 hai ka keller ni ki yonas baraha om musupi ka te ti te a makwa na jim se te kia inkara anja sinu te hi jamana ko tino si khoi tim no matlanka kwan kwa na ki ya kuta ko musupi sa khahe takona makwa na ji dan na ta anja sinu kare are hire ta ngwe an borisiu khere o hem argentina siu bora khuji a yete te ma kona ana buenos aires ki khano he te ko ta ta khana un si uspan he fifa si un jukara ko ta ko kurna tim ko pi he kare khara ko si kwanya na ti kwana ka Spanya, Argentina, ukatlesi uika New York ki yanno ka wina nati kwena stati asikingwa ka takno botra ka ta polisha na te ko te kharedi no atou dauta kom akwana sika kyamuti anka kwemo Argentina sim president de Majafir Malay ama karati si khana regering na e dara e sikagwe dukuto spani khanu e spani khanu e kam kadangwe ki shego tako wokuri as o sikheri na ti am datom he ta khono khana wo gwe anki spani an ta khono kai kwi se dan ai ku kadi am no spanye khasuhe ana karatena monati yele thute kuna monati ana spanye su spanhe cam kadi ngi am ngikara kutaka ukur nati kopi she kutaku awuna nati su tena mohe a body to head some XKFM 14 head. Am Tarono, Teste Havana, Komogwem.

0: Hear me, someone soon. I can get gun, I can get woolen. My aim so I can get qua, quit a key. But come what did it? I may sink out jala, in my wife, my me. He dim he, I sing the cigar glee, I sing the cigar cat, oh, and sing the cigar jala, oh, caca, cad be to my school. What came from cock with it? Came as a muscle, get woolen.
1: Ntsimaisa a tshetlhoko o seng ya ke tshekwa go nyoleng le tloa sa le ka tsama mo sa tsama ka e a wa mo se pala dite a se pang di ka pala tshetlho ekonomi mo le kwa se kwa ka go e ka mbia a mo e ka e le tloa sa le ka tsama ke ka mbia ke tsama mo sa tsama ka ka a pala go ka e ka tsiki ka mo se nye ya se ka go ka a di tsa go khwe ke na tsi ka mbia ka mo khali tshetlhoko o seng e ye ke tsama mo di ke ka mo se e se ka di le sa ka ka ena Salga, is a piece of evidence, sir?

0: tinigi gangangi XKFM ngamuana kawa vayungi kambongo. Kamiti yung parlamente wi ekwa oswe tikwa meka yung tikgeo kamsing president Cyril Ramaphosa masi apangulan ngawa yaki tikang yaki otkawa vikia yi akokla jango da kamsing o ka yi tikgea okwa yi ma a o da kangkaka o kaka tikge again. Kamiti yung staka kama kokle da ahana kangui ke kang veska bun a ofu kata Ramaphosa tigge tisa ngoga ike tisa veka dakya ke kao ya tigge ka ke kongam da presidente ke tisa o komitee ngai tikwa masi ka tigge tutugge ka kamsung u ke kang kanusi tigge kuge okwa ulang kang kewa tsaga ke 513 takta ka desin dola ke palapala ya ngai me plasi kang si ke tsaan da fesaka nke khamsing meka si tigge da tenene dibi da o agasa ke nya nga September yang dwe ke gya me yefro South Africa ewa me yefro yela alki Nigeria tsidima aditina meka kaya tsam ka nke hofu ke cup study ya gwe anwan duye nga dakhe anke kaunsi ke guwa da uke kenga kan deya ke ka nga tui kama siko tigde gya ngole nga ade zina meka ka e ya tua tuka si kwa dibe uyan departamente ya nga banalanse saka wa kucha dakhe anke kaun kanu yi nghe wa ade zina a ya nge e ke ya de si dibita ke nghen da wola nghe ya tigde gye o shogo kamsi ka king kokton ki kang mawaga te ki ga ya twa chig de ge hana wa kang queen da moda ko ya mega ka e si to da ko ge ngwa khwe ya ma ne wata wa me ye fro South Africa ya ki giya ta ke din la kan si de ge pangulan na ba ti twa ai twen sister ying de ge ngwe ang ke wa yuli ge ka wang ge ti de sen yenan twenta yike o he twa sakwe ke gutjo wa ngolinga o futla tla ke derban khuna si ugegeta a pangulakan yime ka si gegeta a pangulang wigin laka hiwa o ka ti twa khuga kala ka ga ku gulingai ka o tsaba o tsasin aga khaisi ka tenene o ti twa ka amakhuyan laka o wisi si yin me ka ka e yike tsoswe ita o gya tsuda si ga pangula ngabike laka da kang si ge pong kumsala ngaba laka aga pangula si ka gigi ta ku gen ka ka ki kan yi ti tsoka ka o gesin yin a kan ka yi tenene si tsoka kale tuto kan o ka kuke wanam a ta ka o ya hi a pangula laka wa rechter chokolin Enriquez meka gigi da kaguke laka ang kaya kum kang ako musala habi ta ti twa kau ye ng twa kalewana yin gigi a kang ta yin ta wolang si ke hana o pangula laka ang si ke kuwa tuinta ke yuli atik de inan tuinta ke ahostes ta firin tuinta ke ahostes atik de 18 ke September ke kawa kau five ya gaki ang ke kau meka ka e president e Jacob Zuma de nguin ya 15 ya okwe nga kan deya sike kumusala nga wang laka chik twa ay 315 ta kuge kao ta chik twa kaisi tuta kuge otkaba o ka singa tenene gage ka o ngayin taka ket ea ngule nga ta ikwa ke wana bongo chinga nga 5 ta malyun randin ay fasin gulupu yi nghe kwa a o kui meka gige take mkoti chikoma ki kwa yi chikwa gam uwa tenine ka tuta chikige ta o kwa uke kwa nghe gya ngule ka nghe wa khouti gam ta khouti plesu meka kou ya nkluge kong ka tuta ke tui kama kwe ta nawake mkoti ya si tenine kwa tuta kuge tui sa tuto gige ka pangwala ta kang gulupu yi nkwa nkhea ti kika isin tebachi Greenpeace mega gege takoke honor desine hektar ke kwangda thwe kwa chaka wa unke amazona kuna tenene ke qautuna ke ka ngisi tsoke khama siko uke guswe khauti ke kadam na sika ide 12 wakhe egqangqangi ye-XKF emqhimqo 10 nedibi dagqigitasangxingxini
1: camhe tine xamte nye kota 5 minute enki xka fm kisi karagoga camencehe ti tagogano tin iri borihe kumsha bori tin iri khwe tiye ti ti tresel katembu retimbamba ka tiga kekeitina am parlamente kun u komitie na ana shiye kota ko mugwe na ngana president masaro ramaphosa ma amboronga karitanga nivye kesiki ngugwe kaishiki kaikoko takono kwezi tamagate gwe aki manwe em ya mushupie guritam komitie na vonsdag e kaye gwe takono ana kwicha wa nveska poshi u kaka unga u kwena u shuhe ramaphosa m kwa shuhe sesa e dikwe em latera na vye ke nisiki kwa nga hoku ham. Presidente ma kwa kati kumitie na kana ujao he e mungu kutako anja hu na kuchaka ka da aki anja sinute kutako sesa atin tau si mungu ti na u freslaka he e. Aki kaisi nisi kungu ti he chansa na te hi nga fayifona tin taktaka deisende dollara si pala pala chao kokoshi ji ate o kwinga o ikim. Aki waka kuwe tiye ti fraslaka anja an uhe chakaka. No September iye ti ansi uhe kai he tiye gwim. Kai aki me yofuru siye South Africa ki si wina nahi he me yofuru Hillel Nigeria kwe chi dima adesina e kapsta tiki kai kai gwe nge tingwe mke anshi kutuko hui ti o anja sinu mutetu mwi kiti yum adesina kiare kiare tim departamente na mshu o waka wapara hoji amu mwamaklo na kam kulina she kungye khwati aki mungu huyo mbapraji adesina siuji am no ahe ahe shukung shuhe aki huu kaitim ana ukheri kam he shaati aki ya kutaku ngu ya teshwere makakwe he ndekuji ngu hisa na hiritam no ahe aki ya bamati khasi u gung siu go okate he me yo for South Africa competition siu he askis a he khasi un he ya kota ko te maka kwana he me yo for South Africa competition siki se kota ko khu kara khatin kai he 26 kwen u en chechere hina tiu aku te hina yuli version 21 nyamate kaka uy Durban kusiki ana shego tuku ewo kuiti ana chechere hi tinu te hi aki ndi ku te hi ana kare hi ana sin akwa na kango hana tam no mboronga ku kwa sana ku kwa kwa tem no kai he nyam ta te hi tama shego iye khoi aki mutetu khakuna dikwana aki no dri mboronga kuiti aki Nuk etere aki klaika kwe klaika gwe am Jacqueline Heringus a kate klaika ng e nyamo gwe m Yise dri na di muteto anja tema na ko kuye ma kwe khana a wo te we tamakha Nung chem kara iye te kakoshi u klaishu datume ngo yuli Tot yenan tuandak akhestesi a tuandak yuli ni no tot 21 Augustus hi teta tetim no khabana kha aki 24 Augustus hi tot 18 September se tshunye go itang kurim aku ha 5 kurina se nge khatina aku ho yo nte ka i president se go tagu te ma Jacob Juma amango 15 dingwe jere go shiye go tagu te timboronga shiki aku a shuri na him no kan karatia 350 ga dikwe an o hi no komkomshane angican karat hiyahu ang akushdi kwanakam. No ekonomi he aki 50 miliard saisi ahuj uchaga kakweski kungotim. Boris Hiri uhem ngrupu kwana kwite makna ankate omba parana maine jaukar kon jauk kakwenam. Ana mwokutaku enka oji an anja sinong gumut onkara tia nga oji ngiki ngushi ki khauti anja ngushi o atuwa kuna. Nushui isan ha khauti shu presi shu ngie tinkuli ahe an shui isan ati no fabriki ji amaini kweji ahong karatim nga o mwoma kon kwena Greenpeace kwena ana miye te honarte daisi nda saisi tew nga o chao bara an karate ko te tuwa ti o ma jone ta kriti an jane tew sa anja sino aki falwere sana ti ngi o mba para na meine kweji an anja sino meine kon kwen u anisi jam bori tu he kama tatawana XKFM ki 12 he kama kono Desde Havana, como vemos.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea ngmanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki ninkwaka. Mandela hau khale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka nangteke ka ngaka mpulinga mu samu ka hanati twai e mukao oti twai e kula tiki ikwa wana oia wahutu. Tika la wakange e mukelongesa mubaya Mandela. Kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole mung tike ya sila pole mga katene ko yoya kaitan henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auge nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akin ko nga tamna ya pole mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uhama Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kama hege atike ga hege atike kula ya gen ngawi chikwa tri e kwa e Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya gen kwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jate de de exka FM ki Domma kwa de makwena uma platform den ki Onatensiewa
4: Oe dachon nyecha FM

samti ucwana tetsetse tete kumsure di anyanzam. Sa uka mengwe tse unsa tava ti ucwana te ansi. Tava ikisure kumusa yava kubena ti tamanti doka te. Te kumute u kehetsam tsetsere ku kehetsam te mo te ngam ekha gutante ucwana. Yise sa uwe te tava te tamante mo te ucwana kumwa kusure. Nga kwa naike ngezite anka te kehoz yo ka te. Tsega karamata tite ukwana fara au kumu kwe nam khana ke huzi ya uoro kutemu tsega kakobe na tina ati tsega karamata tine kwezi sao kia izi ke huzi yoka kham tute ukwana temu nise avatama kasi na ngosu taveta tim tazi kahi kuzi kite kite kirende kum tati program kof te anka kutati huzi anzi te anka kutati kwane program nye buriko program se kwenye msina kwata hango siya kukhiri ya go yen irek amade kwa kham. Aksam skatur siya kukhutam.

isiqhuke igqonga ke klasini kala ngathi siwaqhaka sakhetha konta kasaqhola tomtse angicoko ngunda ngwaqha ngicoko ngigqula mtsha yatu ngicoko ngugqatha mtsha tu akuchuchu ngume u ngicoko ngugqatha ngume u wathi ke qaka mtsha tisatoka titi mathi tete ka mtsha tu khabari mtsha kanzi titaye mtsha ngaita ke tsijala tsha mtsha gena mtsha qokola to mtsha ngicoko tshilo tsha dindela gula khona tu ngicoko ngudinda tamtsha tu akuchuchu ngume a ntsi tsala tsha mtsha gani tike mtsha qokola to mtsha kula ko ega jela watsha mtsha ite kule mtsha ga u kula tsinchunga atsha mtsha gente kamtsha kamtsha tsha ko tidi mtsha je khabari ke mtsha kan tsin hitsi mtsha tsho kwa ta kala ke mtsha tsin hm mtsha tsho khabari ke mkan tsin mtsha wa skola ke tsi tsi ke tle kwa i kwa om ke skola ke wa skola kana ko bin nga tsho hu ka dum tong tu aku ku tle u ra tsho hu tle ga tsi tsheke ga ta tsho ha wa skola ke tsi ke ya amone ke tu tsa ya ta tsi tsho ila ga tsho yi nga kwa a tle tle ya yi nga kwa lu se tsa kala ka king amata ke lung sa ok tar ngwa chike achu ngwa chik khani ta amagi was kola ta kala kula chin ngi ya tin cha dar ti chu khuk ka ka wa chi jala aha ka kula ng ta so ata sa tu jala kwa e u jala teng kam o ngwa chi chin chum cha gane ta ka sa ak kula tom chi an ka ngwa ta ngwa di ne ta ka chi es kola ku ke am hidi ya ngwa chi ge ng ngwa chi ka ngwa khik kwa ta ka kula tu a ga ngwa ta ngwa di ta kula ku ngwa ngwa tu a tu ti sa u ta kula kwa ngwa a tu ngwe ti sa e da kam sa ti ja ko ti te me kha bre ka kan ti ngwe swam cha ki ko nge 15 minute ngam cha kham cha khabisi wa ti ka la ngole ngwa ngwe ko e tam cha tu kha bre ngam cha kan cha e ri cha kan ti ngwa ko ko ta kwa ka ngala ka ta ko of cha cha skola cha ko bla skola ko ngi ka ba klasi nga ta ngi ngwa ko ka ti ngam cha ka tu ka ko bla skola kula ka ngam ko ga ta ti khotwa cha ko ga ni tam ko tu to sa ti sa ko bi ko cha tin ko ma cha cha ga ni wa ti tam ko ko ko ti ngwa cha kha bre ngam cha kan ti tam cha to kha bre ngam cha kan ti ka ngwa ngwa dim dindia kula kwa tu cha kala cha tu sa tu kam cha umcha raporti cha ko chung ho kham cha cha ka wen in ri cha ya ya ja kham cha ke ya kan kam ta kam ku ka ya gam dar ding ka kam ku ku ku ma ka e sim to chi khau si sang ta ki da wa ng ta ka ng wa ke ya ya to bi sa ke ta sin ti jela ga ti ti da ti ka chi ka ka mo si sa tu to tu kan kam ku ti na wa ka chu na ka chu

Exka FM 107 xinxekene ngara ke mtsamtsa fite ncine ke camtsa ke vinka camtsa ke bailando kwamtsa fite ncine mtsa ke wala ka ngxumxa camtsa ke twi camtsa ke siwon fier ta kamuni ke chimbo e mtsa singi tsa wala ngxumxa mkhwe ke qala camtsa mtsa singi ke qala e camtsa ke manda kha e mtsa singi camtsa singi au tsetswa mtsa tsotso loko ke tsuma a camtsa ke di ine tonga ste a Juleiman wa cama e mtsa qadwi akam ka mtsa mtsa bilungwe qa bilungwe sa qala qala mtsa singi tete ya sesingiqala thusi sike yathuqa thusi iqala awuthawa cha pastor sing ngokwela singaqinqa hagqama asikola thi singa usika naqinqa udzela pastor singa nqu uqathawa yaka usika na abukushe matutu tegza finish matenigi kawise no kaqinqa qala cemuka ingo udzela twa kidzuma ke khoko mangana sa ya titi aqhama ncike ke niqala kamposi magqomi u musa kawise na ke anqoqhomi ke micemuse moni khoqhomi wola sinthi yaqhoqa kho wage mtapasi mse singa ke titi aqala e ucama iqala e kajala singa ubuka chumusike iqala ke msopasi msa owa msa nguntu wa chamsa cake juma ke doi nga ya chabda utiti ya nga nguntu ka nguntu ke ucala chumke awa ke rigara wana ya ucamsa wana ke awa nga hangu jala da wa ya chia singa nga hangu pala pala cake juma cham ya chising ya nge kawusika na upasika awa kala chumke awa tawa tonga usika na nge ya singa ke kena chie msinya gi nga ga jala tonga ki nga yi tala tsam ka tsisin a tonga tala tsam ka no tsho tonga ya kusi si sapa to sin a polisi a tsho gi tala tsam ka o yi gi kai e ka gi kulungu me gi ga e tala tsam a wa o gi nga yi nsin ka gi ne ka usi si jala tonga pi ka sin ka usi na jala tonga ya kalu mateni jala o hiti in gina e kana tsam si si hati nga pasta mateni jala tonga usi na tala tsam ka pala pala ka sin amani kwa wa daga uzala to ama samane wa daga usisi kana kama ka usisi kana to ka usisi kana uzala kama ram tsin ke kimsin o wala singa e mtsa nga ngsin ke gini koi he mtsa to to a khamsa ka usisi kana koi mtsa to to a khwa ka usisi kana koi mtsa to to uzala kama ka awam tsa kimsin o mtsa titi mtsa wala mtsa trota a khri ka usisi kana daga uzala mtsa trota khri daga pasi mtsa ram tsa kimsin mtsa trota a lanzela da angto tsa ana ga time tsa dikem tsa pasim tsa singgi pala pala tsa ga u sisi ngeke ke ko ekam a wa o ke titi a tsa nga nga dikeni kai e wala tsigwe khama mi kin khale ma titi a tsigwe khama mi khala ma ma singgi ki kang ma muto jela tsiga ma kang muto ma singa muto ma ka tsuma mi ta pasim ma sing mi mana a wa ta mi titi a jela mana wa ta mi tsam singa jela kai he a tsu tsa ga u sisi na wa pala pala tsa ga ga thota wa tsiga tsi jela khama ko a wala ga tsigwe khama do hanne dikeni ma jela tsa tsama ga ma jela tsa titi se ma jela tsa ka usisi ka wa mtsa tsa ma tsala e yang tsa singa ke ke manta ga ine to no se a tsamsa ke mtsa do ga ga nna nna wa tsa skola mtsa singa skola a tsama tsa mtsa ke nguma ta tsala wa tsisi ka ka ka ka u jela khama ko tsa de we tsala tsa wa lanjela tsa ke ka e ikang ya qonqoka eka ya unqoka eka phala phala nqo ka eka ya panganqo ngeke ini kang ke wala kuin o tsamsa kuin ka usia no matum ka jela tong ke tedi chi de khang mong ngadi ni kula chi khate ni mong tu chu kula chi khate ni ma mang ho tu chu ta mong ngadi ni mi chi si khama to mi chi si jela to mi chi si ma ki chu ta ki o to ta ka usisi jela ta ka ta no da kha ka usisi ka ikan kha ma ta no da kha ka usisi ka ikan jela ta mi tedi ho mi kham sing mong ngadi ni kang kala ke kuin o ke kala ka ka chi de a ku ni da do kha mong ngadi ni ma re fi to ta ma re fi ka skola am da sa ki ka usisi na kham sa ta ki usisi a ya chu ka ka chi ha pala pala ka ya chu ka chi ya ha singa tuduma khanu anu ke kusiga na atung ka jala a kusiga na atung ma kusiga na atung to ta ka atso tsaga ta ma kare tsaga atso tsaga ta to tsaga tsaga ta sa ke mse titi mo ka tsaga tsa ngona ka mo tsaga kusi qala msa ka mse mse sing nga mo to tsaga mse tsaga sing tsinji ngo le tsatsi ga tsi jala sing sa manu wo tsaga tsamsa ke sheke ke qala tsamsa ke excuse mo no tsaga ke ne ga

Exka FM 107 xa ke ne gare ke tsa mo tsara fite nne we getsa mtsa ke qoma nntsi ke ya wala ka mtsa ke drink ke bgbe mtsa ke qala ke tsama mtsa tete ke uqaqa a qala mtsa ke mtsa tsama sing mtsa wala sing mtsa ke mtsa tete ya e a qala mtsa ke kwisa ndo wa tsitsela khamo ke ka e ka mtsa pa sim tsa toto khamso tsitsela khamo ke ke tsa pa sim tsa toto o tsha o qang o wa ngsing mtsa tsama sing o wala ma ne a kwa kwa mtsa tsama sing a qane ke mtsamani tswa a jala ka usiana mtsamani tswa a otoa ka usiana tika e ka mpa simtsa toto o a tla hende ke kana tsamusi si mtsa tswa tswisi o ka usiana ba mtsa tswa o ka usiana mtsa tswa kha o ka usiana na pasi mtsa nxe ke ke ni kana wola usi o kana tsamusi si mtsa titi sing a mtsa o zela kha mo kwela ka qhena ke tsi mtsa pasi mtsa sing tswa tsi a sing tsuma tswa tsi o tsi a hekang a go qotsi tsi ka a tla qotsi a o a mania e hang a totwa khamsa ka manira ya totwa afistana ka ke tsinna ke ka kuna na tsinna ke a ngoto wa titi sa tsinna ke pasi kang a au jala tsachi o wa to tsachi a ngende ke pasi a totwa khamsin tsike e kang a tsijala sing ke tsamsa ka tsijala sing ke ke titi sa ka ai tsike kang a ka tsike kang a ngwa ya singa moni ko ha ka bisi na daga jala khama a titi pasi a au jala of a ngoma a wola ke tsike kang tsijala sing tsike ka nga tswa o tsike ka a khanga ya a tsisi ndo wa a ngere ka na tsamusi se a panga tsike ka jala sing wa ka go tsika ka jala sing tsike a titi kho mko tsi a tsamsa kwa kwa a pasi a toto o ma ka wisi se ka ya ngo to a pasi a toto jala ka wisi se ka e kang a ka toto a panga wa nka tlhene ke tsike ka nga ngwa o qwa o tsike ka a yo ya qwa a ngeke ka na tsamusi se a pasi a tsia sing ta wa tsi a tswa teni ho a ngwa tsinengwe kana a tswa teni a kham tsinengwe kana tsike a phanga tsa o tsike he a totwa seng tsing he kwa ka a tsinji tsiwe se ka ya seng ka tswa tsala a thusa a thusa mo kunna we tsike a seng ka tswa tsala a thusa mo go o dolya ka wisi se ka seng ka tswa tsala ta pasi a nhi ke ke a tsinga tsa ke tsike he a kham seng go tsike ka tswa tsala seng ya go tswa tsuma a ta anga amane ya o wa ta ka wisi ka nang ma fanga mane ho da tsike a jala a ka ka tswa a van a titi a ha brega tsike a tsela so titi a panga tsike ka nga tsuma a ka nga jala ka nga tswa a ta e he a ngo li tawa ina ga tsheu ka e a tswa panga ina ga tsiana a wa tsa tsike ke mtsinga ma tsike ko ngwa me mtsinga ma tsike ko ta ma mtsinga ma tsike ko tsa tsami ta a tsam sing do a hola sing do a panga ka usi ka ya tsela sing ya panga ka usi ka e a qanga tsa ye futi ga ke mo futi ga ke wa tsho tsine ga tsika ke tseng ka makhe problema ga ho ene ga tsik he a ke khoi e ga tsho ya problema ke o tsi tsho nyutse ke tseng tsi ka na tsamo sisi o ya seng ka he a ntsa tsa ke ke ma khang o tsi ke vu tsi ma ke ma tsi tsi ka e ka na tsamo sisi ka a wa problema ka na tsamo sisi ka wa tlola ka wisi ndo a nthedi ke tsi ke ya pasa a pasa o kwa ka pasa kham sing tsi go na nge ke ni a pasa tsinji tsi ke fa o kui a tonts e a mana o tsi ke ka a tsini ka tso tsi ke ka ka nga tsa ke problema he a tsinge ka na tsa mo sisi ke a tsinji a khang go tsi o a tisa tsi ta mar ke a tisa ka ka tsi ka tsi a ke problema ke a tisa ka ka wa qula o ka tsi ke a khang go ngo tsi tsho ngo tsi fo tsi a tsho ngo ngo ya ka na tsa mo sisi he ya go ke ya tsho tutu ke ya go ka da mar tsi ha go tsho ngo ya ke tsi tsona tsa tsa tsho ngo tsi ya no o tsi tsona ya tsho go na a ga u tsi ya no a tsi ke a ke sa ta ma ka tsi ke a tutu wa a khang go ngo ya tutu wa ngo ya ya tutu ta go di ya a tsi se ke ka u si ka ndo ka na tsa mo sisi ka ha no sa mo ka u si ka na tsa mo sisi ka kham sa le ke msa tsinge ke tsinge the best tsinge wa tsinge la sing kang kwa khang ya tsi tsho kang a long sa bo kang a tsala a ke ke go he ka ka ka khu khama o tsi ya sa tsi tsho nga kang go tsi ya sa tsi tsho i tse kang tse da mar tsi ke tsa kang go kwa tsi ke tsa toma khu kwa khale mo ntsi tsa kang go tsi ya tsi ya bo ka tsela ho ya sa ka ka mar ka tsho tsi ya problem ke da ma ke ya sing tsi ya o tsi ya ntsi ntsi ya ke ne ka ndi ang tsotu to ke go amika tsho tsi ya nngwe ya tsho da ya tena no da ha ho ya tena fra ho ya tena singa ya wa tsala to wa ke a dui o kwenwa o wa dui ke ne magi tsawa o magi go tsawa ta a le tsela tsa me ke problem o mi khola ya magi o tsike magi tsikwa ka tsweke tsetsi tsela sing magi a le tsela tsa me go sina a singa ke tsamwe o tetinwe o la ge tsike o khala mo ntse
ja keng koi o ja khang o tsi na mara tsi tsona di tawa ne si tsa tsi ka va di ta tu tu ta kham sa ga dine ka kya tsi ke he kang tso go ne ki tam o ga tso ka tsi ke he a ke tu go no koi ta ma ka kya tsi ke tang ke tsi ja ga su su mu ku ga he ke koi ka ke tsi ja ga su su mu ku ka u si ga no wa ka tsi ya ke titi sing o ka wa tsi kang pa sa kham sa ga ke mi ma ne a khang tsi ke mi ma ne a pa ga tsi ke ma na koi tsi ke ta ga kha ma mi ka to mi ta ka jala mi ta ka ma mi tsa titi sing an wa e asing o tsi ka ne tsa mu si si ge ko ya wa ne sia da ge ni mi ngi tsa na mara tsi ya to to kham sa ka a asing ge ta ke a plani o a tsi ya ge a ge tsa tsa o tsi ge ga a ka kwa a pa si no wa he a kham sa ka a wa sing ge ta ge ni tsi ge ma ge tsa tsa wa e o tsi ge ma ge ko tsa wa e ta ma pa si ma tsi ntsi ke u si ka no tsa ka ka ham tsi ge ke qwi no ya tse ho nwa tswa ka ne ke ka ka wa vita ya e he wa tsi tswa tla ya vita ya ga go tsi kana ka nna go tsi ya mo ne tsa ga besle di ke tsi ke mo tswa ke tsi ke mo tswa pa ke tsi ke mo tswa o e ta ma ka e a wa khama tsi ya wa sing tsi ya ke ne tsi ka ke tsoma tsi ka a problema ke mi me pa si ma ma tsinji ka wisi kana ka pa si ma no wi ka wisi kana ka pa si ma o khama tsi ke he ka a pa sa to sing ka kwa ka a fa ta pa sa to kham sa ka apa sa to to sing ka ke mi tam sing mi wala sing mi te ti sing tsige ma to to sing ho kroka a pa sa o jala tsiga no han ke amani kho wa ta tsiga kha ma amani kho wa ta tsiga jala da ya sing ta o tsi he ta ne ya sini ni ka sing ta o tsi ta na kha ma sing ta o tsi ta na no tsi sing ka o tsi ta ni kang o kwa o ka le mo nngwe a wa to to sing ho wa to to wa wa a kha ma tsam sana a wa ntsa tsa fa wa ne si tsa tsa de ke ne tsika ntso ke tsike kha ma mi o ka tso tsike ke tomi ta mara ma ke probier ta tsi kha ma ka jela si mo ke probier ta tsi nwa ka fa si mi probier ta tsi kha ma te tia e ka u sian ka nga turu ta ntso ka tsa ke tsinji wa tsi ya tsinjela kha mo tsini ke tsi a ngluta wa tsi a nqawi a thusa nqawi ka ke a ngluta wa tsi ya kha mo tsi de ngeng ngeng ngluta wa tsi ya nqo tsi de ngeng ngeng ka wa tsi tsika e ka ntuma au nga ne si kha mo ke tsa ya ke a tso to to ke kha mo tsa fa tso to to ke sang re o go ka kikang ka go sang re ka a tutu go fustan ka a ngam o go tlhamdi jela sa fa ngam go ngotsi jela sa ta hola a tswe ka brega tsa tsi jela sa titi a tswe ngotsi tsi jela sa titi a tswe khama tsike ke jela o tsike ke khama ta mar a ke u jela titi ke ka ke sing ka itswa tsi jela sa go ke sing ke tswe to ka ke sing tswe khama ka ke sing tswe khama ya ga ngona ke vita ya ewa tswa ka ka wa tsinji ke a tsinji tsi nga sing re o teke tsika hema ke go kwa tsa ma ke a tsika ma ke no ma tsam de di sa ga ke a bo kwa ga ma ke tsang a tsang de di wola wola se ntle ke mi ton tsika ke ka a tsam sing ka ke a ke mi wola tsika wisi ndo ga tso ke tsia tsela sing ka tso ke tsika e ka nga ma pasi ma ko ndo ka pasi ga ma tsai ta ga marka wa tsika e ka ma pasi ma tsang tsami tsai ma pasi ma ni si tsami tsai ngai ke ke ni a sing tsika ang ta ngo tsika ang ta ka tsika ang ta panga ka wisi ka ya jala a ka wisi ndo wa tsela sing ka wisi na ka nga a tsuma a kausena kang apa sia van ke ang ngawi kang ka sing le uta gini ma ke tsawa tsama ke ma ke tsawa khusa ke ma tsawa nwa ke ang da nwa ang ya tsama ke ang pasi ma ko ko tsang ko tsa ma ko ko phanga tseng da mara ma tsotu tu ke phanga ko ma tsotu tu ke tsenga ma tsotu tu ke sing ngai tsike ke ko ma ko sang le kang kang ko ke kang tsi wi sis kang do wa a tsam sing o a wona sing a e a khabare ka tsike ya tsi jela sing a khabare ka ke tsike ka nga wa dumangwi a wa sing he u dumangwa wa sang ke ne ma ke tsawa kwang ta pasi mangwa ka ya ka jala so pasi ma khamcha ka jala so pasi ma khangu ka ya ka jala so a tsam sindwa ta a tetin dwa ta a khabre ki a tetin ki chige ka nga a qanga u jala tetin ki chige ka ha ti jala so ta sara ki a tswa tlo chi ma wi chi na chin chi chi ka na ka ya ngli ta ka fa a tswa thwisa tsana ke chin cha ta ngwe jiwa a tsinga fa ka ngwe ka u sana ka chin chi chi gi sin ka e ka nga ngwa o chin chi chi gi sin ka ya jala a e ka nga pasi a wan kana tsam si si wala si si a kham chi gi chi jala sin o a ngwa chi jala sin ta panga chi chi jala tsena ka a tlhogisa ngotwa tsena ka tlhogisa forfa ga tsena ka tlhogisa kala toa nsing ho fisa nge ke tsike ka nga tsela sing o tse ka mpa siga panga ka tsi ka ku ke tam khoi o ka ku ke ngeng khoi ma a tso tutu ka ke gutse ke kana va tso tutu ka ke satse ke kana ta a pa a sing nge u ke ke ka e ka a khamo ka e ka nga ngwa ka ku ke tam khoi ta ka ku ngeng khoi ta a jiwa tsena ke ka ka o a jiwa tsena ke ka kham a jiwa tsena ke ka kai ang kusindwa ta atitindwa ta ang kuicha ka jala sang panga chaka jala sang tuwa gini mi kata tongo wole la cha ta duma utiti singa o duma ngi ka wanga nga nga kham singa tige mo chikang ki kuwa mi chikang ki kawa mi chike ki tuwa mi kawisi ka nga wanga nga nga singa nga wanga nga nga
ka awa to to sin he ka wisana awa to to afustan kana kana na ka kwanda gini a ke a problem ka o ni a tsho ke problem ka a ke jela a tsho ke jela a ke to a tsho ke to tinji wa tsiget am tsa sa ke ka wa vita ya ewa tshwa tshotla ka wa tsa samtsa mo sencane ke masin sia tsamtsa ke ma ka pa mi se

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holdmyhand.org.za.
2: Ekska, FM 107, kanxake negarake mtsasamtsam. Futhi encina ke DJ Danjo, kicamtsa ke imali, kimtsa wola ke gqumqhamwe gqamsa ke trick gqamtsa ke into nakhamoni ta ke chimboy. Ngise ke qala gqamsa gqamsa ke manda ha e mfamtsa gqamwa aqhamwa gqamsa sine ke mtsa ke gqamwa ke gqamsa nga e wola singa e duma mtsa ngaita ke ne ke mtsa thwe khokuma ngumtsa ngaita ke ne wola ndwa wa wola mtsa thwe ya au jela ka usi nam satwi ha pala pala tsa mtsa tsamsin o mtsa titisin o mtsa songa ki wala eti ya ka kwa kwa ka usi ke mtsa apanga mtsa jiwang fustan ka usi ka na kamani mtsi kamani kungi kanga ta kamani kwa kwa tsa ta mtsima ka hanga jela o mtsima ka hanga tu o ta amani kwa owa ta ajala ngwa ka usi ka na amani kwa owa ta chwisi ki akama amani kwa owa ta chwisi ka na ajala ta tsamsin o awala sin apanga ka e ha ka jela sing o khamse ka jela sing namse sare chiu sigana kon hamse de titia e o wala e chige he chige sing ka ya ka wa chige sing ka ya ka ngo chige sing ka ya ka ngo chige sing ka e au jela apa sha ang hi ke mi titi matu kha bre ke che ka jela sing titi matu khama che ka jela sing mi wala matu hu mo che ka jela sing chiu sigana wana ang de ke kana tsamu si se mtsa sigana wala u si se asa ta ke amoni kwa wa tsike ka jela tsa amoni kho la tsia khama tsa amoni kho la tsika tuka ka wisika na ka ngotu o ka wisina ke akham e ngawa fistan ke kene ka jela si o ka tsumsi o ka tosi tsiwisika na ka gulu tsa tsiwisika na ka akama tsiwisika na ka akham sin tsiwisika na ka ngawa ka wisina ka a sangya te ke mapasi moto tsike mapasi mo jela tsike tsiwisika na ka ngai te kene ka na wala wisisi kungi anisi tsa tsike tsi a tsinka tsike tsi forka he out tsi forka a tsi forka he a tisa tsi tsonyo tsi forka a fra a kango no tsi tsonyo tsi a tisa a ta ke masing ta tsiwisi ke kungi ko masing ta tsike bu kitango tsi bu ka koi ta kama moni wa kama moni ka ma moni panga tsi moni ko tsi ka wa tsi ha tsi jala sun o ka wa tsi ka nga a tsi a tsuma a didi sing a wola sing a guli ka chi chisi o a kham chi chisi dan hai deke chigi he ka au ka khong sing ta wa chi ka ka nyu chi a chi a problema ke chigi he a to to ya problema ka he a kham ma problema ka he a ya chi de a sing o deke chigi he ke te chi o khoi ke o changi tsawa problema ko changi o ntuna ke chi de changi khango ka tse he ke chi de problema e a ngang deke kausian do awa atro da sing uchi sigana fa atro ta khang uchi sigana ta ngai tegene kana tsamu sisi matung ka khang uchi ati jala so matung kang ngoga chi chi jala so ta sing ngi ka ngong de ga ngi tawa ki an ngi tawa chi aja tu se tsane ki kang ngawe ata achinji chi sigana na afistan ko de kini ka jala singi ma chi ki khama ko ngi sita afistan ka ki chi ke kang ma pasi ma ko pang of ka jala singi ma chi khama ko ngi sita sing ni u ka tema ki tsawa mi ka tema chi ka tema ki jala mi kamsan do akama tsiwisi kana kamsan akama tsiwisi na kamsan a wa tsiwisi kana he asin he o afistan o ya khamo bom tsa sindike ke mtsa ngulu tawa tsike ka ka dole of kan khoga tsinje ya qale mona tsa sindike ka ka wa tsike kang a tsa ke o ka wa tsike kang a lusa a ya ke tsike ma mama singa ko tsike ma sa ko e ko tam khoi ta ma dunka wa eresta ka tsa tsike ma dunka ka gang gang tsa tsi ma dunka tsa tsike a titi no of a wola sano a wa singa tsi tike ne tsika ma ke

ke mpase mutlhoga mtsa sendi ka em sa tswathu sa tsane ke ka nqao ya o mtsa tswathu sa mtsa tshoka ka tshinje mtsa tswathu sa mtsa tshinje ke tshinje mtsa tswathu sa mtsa ola qanqo jela tshike ya tshige a u tshike ka a tshige o qhamukwe a wa a ditishana a tshige nqe u ka wisa na va tshige tshinje o ka wisa na ka chisha qawa a ka chisha jela ta maka ya sing tawaka he kang a khamsa sing tawaka he kang a panga nqao ingawa singhete ke kana qemusi kana dete kana chimbo e ya ofista na kafu awa singheka awa kini chika nga makisinda ka tuadzela kwa chika nga masara ka tuadzela kwa chika nga makisinda ka tuatua kwa na mchima kang kamau mchima kang zela tapasi makama mchima kang zela tapasi makama ateti nwa sing chika chijala sangka nga panga sa chika chijala sangka nga sing chika hikang ma au kang tua he kang akam a thuisa tsana ke ka tinji a thuisa tsana ke ka ka a nawe a thuisa tsana ke ka jela tere fel ka he akam sing tsik o so lang a sing tsana ne ka ka ka tsom tsoma a moni ka wa sing hete ke ne ma pasi mo jela tsana ma pasi mo tsoma tsana pasi mo to tsana de ti a sing o de ke tsige ang kri tawa ko tsi o tsige he kang a tswa tsi sika no kang a wa sing hae kona ka wa sing na ka wa kona kausana awa ngwa tiki mapanga chikang o makhamsing o mangwa chikang da kang chinga kana kang ma na mangli to cha o chinga kana kang ma tsotu sa chikana da a tsamsing o atiti singandwa a pasi au sing hi u cha e o pasa kung hi cha eng singiki ka e hi a ngli to wa chiof ka ya tso khama chiof ka tso jela chi mtsa singiki ka jela sang tiki anna wi chikana da tswana a probier chinji a tsotlona a probier chinji tsige singe ka etiti a chinji a tsetsana of ate ate ti anna wa tsawa singe dake chimbo ka ho khali ma ka ka tsige ma tsige singe la qotsana ho tsama tsige wana ka tose kwa mahanda ke chinji ke ma tsige chinji o tsama tsige ngwe mahanda ke ka thota wa tsige tsige la qhamwe ma qamara ke wa tsige ka ka tsume ma qamara ke ka wa tsige ka jela ma qamara ke tsang kada pasika ko ko ngwa kada pasika ko tam o tsana ka pasimo ko qam tsana ka pasimo ko ngwa a nung ha wa sing ngai ugaka khisi chiga hi a wala e hi a ki mursala a tetia e hi a tswing uga ke ntsela tsi a tetia e a tswing uga ke tshiwisi ke khama ka tswing uga ke ntsela tswing uga ke toa tswing uga ke tsuma a ka nei nung ka inga ka tsa fistan khama ka ka nga ka tsa sing ngai chiga ndake ko ang ka hima ko sa ka tswa ko e hima ko ngulu tima ko ngulu tawa tsi chiga ngko ka ke tsama ke problema chiga ngko ka ke o da mi tshiwisi tswi tswi tsa tsigan khokang ke uta michishi tu ka tsujela mi mitkam sing mititi sing mi wala sing tsige mako ke mursala khamo ka ka ushi ke e tswa ke ati jela sing mi gane ke ushi ke tswa ke tsige ke jela mi ke ushi ke tswa ke tu mi mako mursala mi titi ke tsing tsala sing o tsi tso ke mako mursala mi titi kang kama sing ke uteke tsige eta kang pasi mako khamo tsana kang pasi mako ngwa tsana kang pasi kang ma toto ko khwi tsiwi sikan no awa sing hata ke kang khwi o panga tsya ka jela sing o ngakwe tsaka jala sang nkang ang hai kagi kana kamusi si a erasta ka tsatsi ki he kang jala a erasta ka tsatsi ki he kang kama a erasta ka tsatsi ki he kang jala a titin dua ta tung uzela tsia ka jala sang a titin dua ta tung panga tsia ka jala sang a titin dua ta kang apa sang hai kagi a kamusin a wala sang a kamusin ya ang mong kamang mo tsana wa tsom sentsi a go jela tsi a se nete gini ma ke tsawa go ona ka pa si mo jela tsa sa sa ke a thwisa tsi ga na ke ka wa a thwisa tsane ke ka go jela a tsatse ke ke tsemse a tsatse ke dite a tsatse ke ke rigaro ya e he later a totwa fista na tsila tra totwa singe tsila tita totwa go tsi ga na ke tsi jela nge ke go tsi ya nge ke tsi jela mi tsang ke khama mi o tsang mo ke ba khane ngwa ma sa nge totwa tsi he o tsi jela sing a dite ya e a agule tsatsi ke se wa tete ya tsamo tsi gising ka nng ke a wola ke a tsuko na morsela ga tete ke a tsuko na tlang tsi a tsonqo ka sing hetsi kana tsonqo ka fistan tsena ta am pasi a nngwa tse ka jala sa pasa ka tse ka jala sa pasa pa nga tse ka jala sing nei mtsima kang a nngwa tsa mtsima kang a tsa a ntsa sa ke tsinji a vita ya e wa tswaka ka wa ka e he a tsinji ka wisi kana e nga wa sing hai o tege mi tsam sing o mi tete sing a e maki sega nngwa tsi ke mi tete se maki magi to tsa mi tsake tsika e mititi singa e he magi tsanya tsike mi wala singa magi panga tsike mahana ka tsotsi ke jela ma sina ka tsoka tsike ka ma sina ka tsoka tsi he he to mi ta mi mon e wa han khale ma e he ma ma sega ngo tsi khale ma pasi ma tsanya ma pasi ma nai tsi ma kang a ma panga tsa tsi ma kang ma tsaka tsi ma kang ma ma tsaka tsi ma kang ma panga tsi ma kang ma toa ta ngo ngo ngai ta ke ni ma ki tsa tsang ka wa an probier
chinji hing sing ka ge kolite ma of kolite ma wa khaw nyo chinji ka chi an ngai ko wa a a tsoma kolima kang awa reh ko ma ka usene kolima ka wa fisten kham ko usene kolima wa sing ya kham ka usene chi ka ndo ka e a tsu tsa a ngai de ke chi shi sha tsala ke a tsu tsa chi a ngai wa fisten de ke ni min pasi ma kainse of min pasi ma panga tsaka tsa min pasi ma khangu ka e ngai mi ka e to mi ka e jela mi ke usene no kang a ngai ka na tsa mu shi shi ma sa chi ke kushikana masatsiki o makatsiki mapangatsiki mangatsiki ka thengtheng ma an singhi keke mingitso o masangri o makmakhi tsaka tsala sing makhi tsika ka thengtheng ma tsoka tsika o makotsi tsanga tsika tsuma tsa khango tsi tsuma nyu tsa tisa betsi ka tsi tsong tsong ri tsima tsa ke tsaya tsong ri tsima tsa ke o tsong ri tsima tsa ke tsawa ta kushikana ma tsapa sim tsa sing ri tsamani tsawa tsamani tsot khama kushikana ta sakim tsa titi om tsa tsam sing om tsa wala tsa o jela ka usikanwa mtsa toa ka usikanwa mtsa mtsuma ka usikanwa mtsa tsam o mtsa titi kanye ndeki mtsa kham tsi jela sing mtsa gla tsi jela sing o mtsa gule tsa tsi jela sing sing ngai ka e he mtsa a ngali tawa tsi mtsa pasim tsa teni ku tsam tsa tsa ke gani ki singi khosa gi atisa khosa ngona khosa tisa khosa ng si khosa tisa khosa ng si tsala si tsinwa ka usikanwa wa ka ya ka jela sing kusena wa tike kamsa ngoto amda samsa fite ngena ke wayo khona camsa ke certified loaner no competition amsa fite ngena ke qala camsa ke excavation northern sea ngene ngena.

Xka FM wanartin siwa nga ginagana game sa samsa fitin nga nagi kamsa ewa boys 2 minute kamsa ke end of the road kamsa fitin nga namsa sa kalat kamsa mga kalat kamsa digi trik kamsa ke fierta kamuni tiki chimbo ayam sa singi kalat kamsa mga usika na kamsa digi msa msa titi ayam sa wala o msa kamsa nga e kayam sa tuto at kamsa ng kwatsi o msa tuto sing hewtsi msa afwestan kamaka o msa wasang hidagi kawisikan doa msa ng hotua chijala singi kuna kawisikan msa akama chijala singi kuna kawisikan msa kam chijala singi kuna o kawisikan msa wang nga chijala singi kuna kaya ng mamsa kaya tuwa msa kaya jala msa namsa kamsa msa habarikia chika chijala samsa titi msa huzala chiki kahang akaya msa ki msa singi kwa kwa msa kamsa msa singi kwa kwa msa msa titi msa singi kwa kwa msa tukwa ki kana kamu sisi kana wala sisi akango kau sisi ke egang jala akango kau sisi ke itu akango kau sisi ke cuma atu hung kana kamu sisi kana wala sisi cige akang apa si angwa akang kui ka eh ang siapa si angwa cige na akin ke pas akango siapa sang lagi ni ama akang si teng teng akango si teng teng da astung sang hiti ya ka jala satung sang hiti ke ya si teng teng ke ka eh cuma ak eh jala ak itu a van kana si tua gea ya mana ya e yang ya pangan ngoti kana si tsogia nya e nka e kang ya pangan ngoti tik tik kana si tsogia nka ya tsai ngoti kana si tsogia nka e kang ya bisle diga mi atung si ke mako kui mi atung si ke mako tsai mi atung si ke mako kango mi atung si ke mako sang ngo ma atung si ke mako panga da ban si ke asing ya koko si ke asang ya koko wa ka ya tu tu sing uti fa tu tu kam sin si awas ngai diga mako kawa ko da mi problema ki hati ga e un problema ki tsia ki tsi ka o problema tsia ko ya ki kam kam da kana kamu si ke akango se kana kamu si tsi tsi ngai ngai tsi itsa kango chika e kanga a problema ke itsa gani tsike kanga tsawitsa o tsike kang itsa gai ya ke ka kwiki bahani daga kwiki wa mtsa sa ke ka usi ando wa ka e a atwa sa ngai tsi fa tswa se tswa tsi he kana tsamu se se kana wala usi se a ngawa tsi fa gai tsike ka ka ka tsa ke problema o apanga tsi ya ama he ka wa tsi a problema ke a tota ni si ka mo da a tsa tsa ke mtsinga ma tsi ke kwinga mi mtsima o da tsi ke tam ko mtsima o da tsi ke he kwiki kanga tsi tsisi kana pasang hong kiki ni ma tung panga kausi sike ke jela ma tung panga kausi sike kama ma tung ngua kausi sike e he kang ati jela sung ma tung ngua kausi sike e he kang tumangui kang akwasami kang tumangui alongsa kang tumangui ma panga kang tumangui ma ngai kiki tsige mitra kwankwa o tsige he min ma amai ka kwankwa o tsige ka ma kamsing kwa o tsige ka ma guri ka kwa tsige angante ki kana tsamu si si anga tsi ke a kan kotse ka na tsamu sa tsong hi tsi a kotse ta mar a tutu ta kham se tsala tutu ta ntsa ke tsi kana te ke ma to hu ka ga mi ka tsi ma to hu panga tsi ke ma to hu o jela ka wis kan do ma na tsama ndo a ti tin do ta msa sa re ke kem tsi tswa a wa re ka wis kan om tsi tswa ka ka wis kan ka ngente ke kana tsamu si si a tswa ni si tsi ka jela sa ka na tsamu si a tswa to jela ka tsi ke ya pa si a tswa ma tsi ke a tinji kwa o tsi a ngo kwa tsi a tong a tswa ka jela a atung kamsinga qewa atung sigi singa he he angulitawa atung sigana kadzela atsikana tsuma angsikana tuwa avan ke anxe yo fanxe sinti tsugi singi kwa e khale mangwa angcinga khamsi tsi angcinga sinti ta marka wa sigi kanga apla af anxe khamsi tsi la tsong amanya wa ta udzela tsana mtsa singi ke anxe singa uti tsanxe uti nwe nge uti nwe nge kan uti nwe nge panga he tsigano aqha ake tsige pasika ko khonkwa o tsike pasika ka panga ko ka tsi anga sing ka mara anga sing hika te ni tsi khwang mung tsika tsikang te tsopa sia kona ko kankui ka tsopa sia kona ko ko yo ka tsopa sia kona e kona panga ka wan ka e anga sing wa ka of ka to to kham sa ka nawa sing hika te ki ka jala si te kya ya pasia ta kona ko ko ka jala si te kya ya pasia kona ko ko panga ko sia no da mara anga sing hika ta tsi anga sing ha ko ka tsitwana a tsota khosa ga tsia khosa ya inga kwang ya ka kwang ya inga tsitwana nga de ni ma ke tsawa kwang da won kang de ke tsigan ro kang ki kwang ha tsitwa tsana ka long sa tsitwa da ke ni tsige mo tsawa he ma kwang he ka ma ka ma jala o ma kwang he ka ma khama mi njuma ma pasi ma tisa o njuma pasi ma wa o njuma pasi ma ka nge a khosa mi ke tsige a o ya mi ke tsige a tsala mi ke tsitwa a tsanga mi a tsanga tsitwa tsiwisikan ro wa ko e kang awas nga tsi fa fa stan khama ga gini ko e ma ke khuwa ko e ma ke tsawa matung tsiwisikan ro ka ma makre ge tsiwisikan ma tung ka ko khama tsam tsiwisikan ma tu nka jalami ma tsu tu kana tsam se ko e ma kwa ko e ma kwa wa ka o ka ga sa o ko i
o qhonqwe sa qhonqwe sine kana tsamotsi se o a tsikhona yang kwa tetsi problem o tsikhona yang ke tsai problem o tsikhona yang problem ka o ka hushi kana wa kona hinga wa fistan khama ka wa sin tsai ka tege tinjie wa di beste o tinji wa tinjala sin ka e kang a pasi au jala a pasi au kama a pasi au to ke ang tawa chi a tsotsi kona sinini ka tsikana ya singa tsa ke tsotsi kona sinini ka tsena sin he ka tsi a ke problem wa singa tsi a a ke qatso ke ya qanqa tsi ke a tuto kha a nga nga ta ke tsiki mo pasi mo jala e tsiki pasi mo to ai ta marke e he tsikana ha qanqa ka e ka khangu tsikana a wa sin ya ka fa wa sa nga ke ni mi ke o khotsi a ke ka ta ke kana tsa mo sha qatso a tene Oh, kuna tsiki sin ka e kang pasi a iresta khanga. Atene wa sin a wasa tsiki sin deki ni. Tsiga ngana tsamu sisi o ma probier kanja o ma probier panga tsana mar matswa. A wana tsika ngi ka jala simu tsona tsangi ka tusi mu tsona tsangi ka khamasi. Ntima pasi ma o. Tsima pasi ma kanyo, tsima pasi ma panga ka e. Hikang wa tsala sin. Ka e, hikang khamami o ka e kang jala mi ma mimoni wa. Ka ka ta o ma ka o jala tsiki sin mani wa. Nti ke tsima ka ntse o tsike makhango tsi ska ho stana me ke tsika o ska sa nga me ke tsa o ska sing ke tsika ang mang ho tu tsika ma ka ma tsi tin tin ntima ma o tisa ga tisa ke tisa ke he ang kana tsa mo sis ke ga kana tsi tsho o ka ga kana kana kana muntu tsi tsi tsho ka kana tsa mo sis ke a sing tsi tsho ga la au a o tsi ho ka tsi kana tsa mo sis problema tsi a ka tsi kana tsa mo sis a sa ka ke tlhola kana tsa mo sis ang ke ke ka watse ke ka nga o tsho ga tsi tsi tsi tsi ka na ka ntse to to sunka a wa ang ha tsa fa tsa tsa fa a wa kham sunka o sina ta a o kri ke a wa ti sa tsa wa mtsima ka na tsi ina ga tsi ke ma panga mtsima ka na tsi ina ga tsi ke ma tsi ka na tsi ka na tsi ina ga tsi ke ma tung o kri ina ga tsi ke ma tung panga ka tho ga me problema mtsima ma tsi ka nkhwa ka ta min e hu kana tsamo sisi ma wana qhona ke kwi kana tsamo sisi ma tsida ka tsodzela mtsinga maka khoka qomi e mtsinga maka ka giami mtsinga maka ka problem e kwa ya ali qomi mtsinga ka khomi e kana tsamo qantsi ka tsodzela kana tsamo tisa tsika ngola akona ni sitsa a atsekika akona nka va akona qhamsi akona ke tsikana ka mutu tantsi Gia aw kamu tu tengah problem ayah aw kamu tu tengah engkau agak aw kamu tu tengah acuh ke agak he acuh ni amani kuah kau sisi kana amani kuah jala kau sisi kana amani kuah kena kau sisi kana he kawat cikah jala a cikah kama a cikah atua a cik sisi ke he atu aw jala atu tu cuma angkau tegi mi kita kau kau mi kita kuah kuang tapi mani uang kalau mai cikah jala mani uang cikah kama ati tin do ata apa sia khabar ki che ka jala sati tin do apa sia panga che ka ti jala sing ya tro ko ki ni che ma ka da tro ha wari chan chama oi tin ma ka che chama oi tin ma panga che ka chiwi sika na ge chuno ti tin do ka chiwi sika na ta wora do ka chiwi sika na ta wa chum sana a ngui sana a chou a ya ful ki ki ma tro ko ni cha cha ko ya ma ful ki ni ma tro chok cha chi ga ti tin do ya wa tu tu sing cha cha wa tu tu cha cha chi ka chiwi sika no a ki ki chuna rigaru ka ya chiwi ki ka kem ta sing ke ki ka ta ne kem ta kham sa o ko ya an ni sa ke gini vilongi sa a chik de ki fa a school ka ya yare ta cha chik de fa a school ka ya yare a ta ta ni si ko ki chi fa ta kan kham ko chana gini kana tsamu si si ma pasi mo jala chikang kana tsamu si si ma pasi ma kai changa jala sanga na tsamu si ma pasi ma khango changa jala sanga na ma ka a tu to ka tsika ka chisi ki tawa a ta ne an ni si ka to fa fu ka gini man ma pasi ma maka tinji tsika ma pasi ma tsuna tsika ka e he ma tsidi ya jo skola tsidi mi skola tsum so mi skola ka tsu ma ki dia skola ka ya rtin afuka gini khong e maka gi tsu khong e maka ta ngui ka sa ka gi tsu tsisi ya tsu tini e ma gi tsu skola kana ko ma nga afuka gini vi ko ma o long sa gi sin ki atsu na a ka ki tsana ka tsu ta tsama o e nga ma wa mo jela tsisi ya no ka e ya kona kanga ka ya kona tsa tsika tsika o isi kana wa ke anisi tsa tsika rigaro ka ya kakano wa ati kha o ke titi ya no rigaro ka kakano wa angwa wa chimbano ka e he a tsinga gene a ka sa of a ka ge ntsamsinga o andwa o ntsamsinga o ya tsi he nga
akatsemtu tsavi kwa motsika ngeke ke titi a morsela qhamokwe ke a kona ni sicaceka mtsa singe mtsa titi a uta kwa 3.5 ta monitor mtsa samsa fite ncina ke 5 foreign acamtsa ke Paris to Tokyo ta anqa mtsa titi makincanga mtsa singe mtsa sicebola qhamtsa ke 5 mtsa samsa 5 ribori ku ngumi e qala qhamtsume ke qoma ngati ke wola seziri mtsa se fire ke tsinga mtsa samsa ngi ye wa qhumthali deke ke kwidam ta 5 foreign acamtsa ke Paris to Tokyo

0: Walawa firi ken oito ke XKFM yang yang kamu wasa si ken oito kang he ahana mungkin hmu wami fresto manggombom rektere yang kaki guya vi koma kang he warektere ga takalani rawlinga tugi ka ang amada kia tagi da tugi tum kama kuya presidente maku giga panggang nawam MK party ta rawlinga ke yang hmu hana ke vi koma kang he wa ombotike yin he wa directorat ke fe savi kwa ma go gulika la he wa thoma ene ba ke ma foki wa ko thamsung o te to gi gen ama ke ke wisi ka he a u ngu pang nga wa president salu ramaphosa ene ba ke anc pang nga bam raulinga an nda ke ya sungi ka n ya ke wa rectre anc ta ya chalu ngi ya ke nga ya ke huam ya an nda ke ya tani ke wa rectre sungi ka nga ramaphosa ke wa president yang kam ta yang le man to ke wa tali ke Ramaphosa tan hulang yang hu su bisa ke police avi kum pang ka ong in yeha ke Bultfontein ke Freista di kuna ka si ke khong ak dang atiu ke 5 ke October police avi kum pang ka ong in si ge ta ani ke hulang ya firi yang he wang tot awam ena ba ke tin ha ke ke kon sa ke September 2024 na ham kang uye hanak ao ke ngulung akang ngulung sepisak ao majelefa sino kwache ne angandake yin hegi he ang akta yivisi seke ngula paling ngawak asi paling ngawak zin kang hanege vikuwa ma ngage ka ng sige he akam sung ngulak ang itia tia ke kang gang akta ao ye he kukeng akta ya monoko sulam ya angandake yin hegi akul kamago ta a tivisi seka ng tene paling ngawak yuona kanu iku swe yi ge ge ti satu ngi ka de ya ngi ho ya ka ka si gu di he ke hanam seno kwa chane an de ke statu ke pala pala mo ko on de ya ngi ge tin anawa ya ke ka ng ta taxi vi ko ma ke gni ka he wa khu ti ni khuna an de ke pang na wa eli ere ke ta palung ene wa ke do vi ko ma ke di bona dia le tla bela ta si ke wona ka tu sim taxi click on get a hanai kan kula takia kalemang ko hana u kan he wa vikoma permitting get taxi gu dan wa tapol yang ya to dagyan kama kwem santa ko hen wa kingul aka taxi alliance get an daki wa taxi click on ta permitting yin kula ina wa ke lisesa ina tsige khanu yi token tam ta itisatu ka he ke hana asini gita akhamsung om tan akak au ke nrt ke khoti ni khunam po mo chepe tan hum e jangung ngwin sik ku ke pretoria khona ken ngda ke dial la bela plin ngwa datam ke chibisi seka ne wa khanu mi in hu hana wa ya ong tu ta ka wasi ge akhamsung u ya geta o ko ti ge ka hu a pasik ko ya ta ying he wa taxi vi komot ak ong vi komot ge jani ya to gi ka ngoga sing him ek to rasi Andy Bowman ke Britania kuna ni khan 50 kha ke vanga ka minister ya ke wa ya age ka exam ka ke chalui ke soma chalsi ke Britania kuna ya ke tisa tu cabinet je asi ong ka ya khem ta ka da ki ka nga wi ge a kham sung u yang ka ka o kiris ta mar ta chalui ya ke hwa ke ta ke ndu bi chi se ta ke hana somam kai he ya ke wagani ka hiwa baki ham ya palesi be ham ke wa vanga ka kang u ya ke hana ke vanga minister ya he wa downing street ke ya dani khunam ya ang da ke britania pringawa muling le ngi ong tha ke muling ka thani diwita chu si kan hun tu lu mu yi awana ka to si ta benam ta britania ya wa premier ya he wa 5 yo ke kofir ya chon sige wala wa 5 masam kungum ke kontalim
1: kame te ki firi ire a am ta ko se firi kame ni tenge kara ngwa XK FM siki no timbamba te nge ui e garado a kreke ten kwena yo kaha no bori te we kri sarati yafta kapunda te ko kwara kwa nye rechter a takalani rolanga oye te kham anisija si khama wobe jawo kai a presidente seta emka parte ye angakate se rolanga am ngakwe an si imango umbak si ngung ne trek am si sesa ko kwe ko kung kohe ngabe ko hisan ve te kweki kwe an khana khana anisija kwe te kwana khana ante si aki wesan ku ama president Cyril Ramaphosa mseta takono ama ANC kwen seta jawo kota rolanga kham anisija a ka ti khwagano khama a kam rechter si verga khama a nc s ki khamte qiye a twara hi no khama a ka ti khasi khamta ma rechter si verga a tsamika a tsamista ma Ramaphosa mtama kha tshini pa president si verga khama a qisi ki nwe no khama wobe amseta wesan ku di kwana a Ramaphosa mseta kai site ko kunta di he nye ge police kwe a Bultfontein su se ke fresta tikise tshonya go ita 5 October ka police ana nna na se ko o go hi a ke ha firi dimboronga a kwe di o di a ka o ko a desana hi ke September 2004 in tonda ga ka ko ye khate kwe a nasionale vervolgens gesag kwe na ke mo jalufe sena kwa sane a ka tkhwanu ne kwa di an a taima kwe a se ko kankara kwe ta kwe a kwana a ki taima ko teta ti a ngin boronga kwe na a cha kwa ti e kwana ka ama a ka tu kwa nu ne nga ye ma ti kwe a ngo wota tink e amba parasi ngo mboronga suhe a takunu a kwe tama a saka je mut wena kwana a ngi kwezi ka kwe ukaika kwe na ka amboronga se ko tshonye go ite seno kwa sana a ka di kwa gano starting grace ka tsone sa aba se go ta ngimboronga a tleja ka e go kungwa sa tang dikse a jao ka kun khona Gauteng ke a ka di se jao ka he ngce ka ha yali er a dao ta go na ho tu je ke wo to a ke di bone daile tlabela se ta tsakara kung tveta dikse jao ka kun khona to ka te a he a si a he moi te kwa nu mbapra ji khana u jao ku ka permit ji a i ka te ta santago ta khono national taxi alliance khona ta a ka te kwa nu tse ka dikse jao ka kun khona wo te be khana permit ji nu la sins ji ta ta khono tumba pra ji ta kwa na khana khara khwa hi a ki ta ko twa kara khwa hi ta ma khano etere mata ha kwe a nrt e gauten ki ti he a mpo mchego buri nga konseta ka kwati pretoria ki a karati si daile tlapela mu motwe e ji ha ji a bapara ji o te ku kha ka khoji ngi e kwa teta kwana i ete khana ki no khana o taxi jao ji a sobe teta buri su khiri o he endi banam Britannia ka 59 di nyam ka minister a corona khuita na kwe a moite kwa nu se a kra khuiti a kiti a kha a Charles Britannia kiti a ta ko gara ka ta ma khara kha ti si cabinet a ta kha tin sung kha moi ko a ka i ko nwa meta na ko sta ma isana te kham twa ti ma kir sta mir ama kham an si ja qara kha ti kham twa ka ba para a si khara ti ka gana ki na go sta ma moite no a ki dara a ha kweta Beckenham Palace ki a ke ben ama nyam ka kham ka kus ki se ko kuyete ko kham a erste minister ta corona go yo down street ki tin si ki si kuyeta tsamska kham a ka ta kwano Britannia tsiska huna atama tau kasa si khana tse ka tsaka kara jawo ko ata kwa tante ku musata bana nema Britannia si 5 ka per mirima firi kurie di oki seiko corona go itima ata te o bore te khere khere ngon khawana te bore ke tse go 5 firi na khono xka fm ski

Wala wa fayifiki XKFM yang he a hanam ke ngam wami faristo mangumbu ya e wang lak au akak au si musiket na matla la ina wa ki firi gen siki anak egen hula tak twagi ga amang la wisi siya sige a hana yim ye fayifi ng ta vanga kam ke yin hula ngusi bisa ke ofen e kak lagi onus bera konek lagi gawfen e akda ngam matla la ta sige ta hana egen hula ta ki ya ge ta ken a cha ka wi se ke cha khung ke he to ken kho to wa ke ka ka ji de se ku gi kan kho e te bo kho to be jane e ji ke mo so ok o jo si banyoni e ne ba ke ma so ge o sin ki mo ku bung e se ku ni ka mo ku nga wa ya ke wa DJ fetism ta a khunga ke ga o tla ke ga nga ke ga ma ka a host the studies in 2020 na ba ke January 2023 na ka ke kon sam matlala ya cho chakani matlala tani o tla ka ngcinqim ta taxi mandala vi ku mangale mang ge ta ke hana kam si ban ya chon ke province mandala ka ta ke ya ta ke yin hale man kawisi sik a his ge atisa tu yitwa tu sa mku o hung wana ka tu si ke vikwa ma tangi tangi ke ka he tu tu ge nga wa mu khauti ni ngole ng taxi fer yena khang ina ba ke sa ta ko an da ke yi ta khanu yi ke wa kawisi sik ge atu si mutwa tsa yi ke primary ke gudwi ta ke hana ta atisa tu hung sing o hane ke khwasam ye an da ke kam si ba ya chon yi atu mu ku ong wana dibi ka wisi sik ang he sing akon he ki ka wisi ya tu sing mutwa tsa yi ta yi ngale mang yi tu ti ge da nga ba khauti ni khuna tek da order vi ko mang wisi sik twa ge ka tek ang ge tsang ta free state police ta na vi vi ge ya chon ka wisi ge a kham sing u da kong desin lok ong yi ku ge ngi ke am ke fesa ka ang he wa operative sanela sik ge ka tek ang tani ke ta ku ke wana o chi ka he kwa i dole me na ba ke chule yang he wa ya ku chang kumam ta lang ge ya he ngali man lok ong su ku ge he kan ama a wa ga nga ba kang ji thot wa na ba ke dole ya chang kumam police ge ta an da ke i mona wi si si tin di ta a kham sun o ge ngla yang ko ge ku ni sa u ji thot wa na ba ke dole ya ku kumwa wa na ba ke ka wi si si ka yo vita aba na ba ke mani cha ga torasim maroko ke ta tu maku o hotel tsikang he vi komasi ku at akwa dan ta sister descende susing ai gem o o ka wasi ge akam sing u faifi ke kanini ka ngsike he sik thwa khat kunda tam ko ki hotel ya gani khunak ai khwa tek chau thama khwe ge ka ehe bolang ai ya tak ya khu ka ng ke tu zin der ta kha de akun sa agani ka maroko ta ng ka ng kham me na ke spania na ke portugal yin at in a ng ka ke ka ng tangol ng ka ng ministry yang he wa visita vi komo wa fatima za ra amor an ng de ke yi ka wi ke akham sung u den ka ng kawa ka he ngulin ka ka visita vi kwa ma ka chi gi he a hna khma khia chi ngau ta ka ngai ta ni sigit a kham sung u ng chi bi si ngut wa ta ta ka ku tu nda kham liar ti america dollar sigit a pla pla cha a o jala u ka he wa ta pa lo kombo yo nga di la kambu ne wa ke ga ni ging e chi ke kambu yang he ng ka nga wa ga em maroko ngolin ka african ya chon wa gani ka anti thwa kaisi thoda to a wa ka tse ku kham sung u chipsi ka ngia gani ka ndak ta ku to ndak mal yuning aka visita ke ngole ka ng ke ka dang ke kong i ku gwe ya mo ku kham sung ngole ka nga si ke wala a wa se ji masam kong hm ying he wa khwe da mu ta ke kam gi ta kang nga ba dan ke bor kong hm ken u choka

tsametamete mono tekise 6 eresu tuiki xamogwa xka fm siki no te bori he a ui e kwe kheri o kwe ki sarati yafta kapunda mburo nga kara kwe him kwe kuma tima vusi musi kat matlala ta khono firi kha mburo nga kara se ay kwa kwe in kwe nata yo kaha nge ukuji a ntwere kha ote khan mburo nga ji tinji a nan foifuna nyam ka di e a khana o kae a siteta tsu kae ka o Johannesburg suski matlala nima a mboronga ka tesi ima tedi a nyam kara him di khama tamano a khoe hisana ive ngitsa nga khoe tsuita a tle ku hitle i mwesan sik a mt tsara hi te boho to bajani ta khono business ikoma jo sabioni ta khono tsiye tsiye qwekwe a sinki moko bangta tsousa a yute hima dj fetista ngaki ngato kara ho hi tsa tsu ku singo te santa te he doite khwano 2020 and 2020 a khiste simki ta khono yan yare 2024 ka hi sana hi matlala mkhwe he chakani matlala a he aki mboronga siki ewo ho hi kha Dixie a jauka kun quina, Hana ane, a nata, Hana muaterita, Hana o quid a garanata, Takusikarata, seven, e di oki, a mukundaiki han, quin mandakuna, Hana a quichao a ka, vetnu, Hanangano, Yamako, deco, tui, tui, gutta. Houten sidi, nationala Dixie for inahang a, Tahono, Santago. Tahana o khunji khan tamateji a premiere kisieko kharata taku wa karata ni khuji mu iko sunwa kha deko kai kweta khana a ka te si nge sieben e si khana kharata skinge si ke ho tama hisan yo khana mu nya gono nano khautene a khana khain kara kha khain ka gota Freesta tika polisana aka tikwanu ngie tivyeke hana decent de mboronga kwe ai a hoko de kujire tati nghanse sa se hanqie de operasi sanela tikwe ki ake qeusa gate ko go iting khubi khuji dwelemsi a ta khono makaji koro go hinje tsa tonka e kujita mboronga ya mo itikwanu mboronga kwen ho o itiji ake kwe ko ha Tomoka ndi kuji kwe di tunga ta kono dwelem siri te ku tunga no siri a te ku cha tamate ngibi ngibi kuka ata. Polisana a ka tukwano khana kewni saha mungo ti khani sisa ti kamsika dwelem siki kuma ti mboro ngaji ta kono dwelem siri cha tunga mutetu a uye u te kwe a ta kono o mutetu ha mugutie tamach a ti sa u te kwe kai ata. Boris Ukhiri oa Maroko khasu abasije anka desi hotel an khana tseka nyama kuteko abasika sa sister had decent code ya ango kwena to ogo ko kwedi a ndi akhan te oro khwahi ngonta ka ti hotel jitama khana ngo tsaka kara khabana khanyom nungo 5 ster ta tite ki ngo sikhiri ta na khoya khana abasi a ka te ngo borasi o kopi wo kure 2010 derta suwe maroko ka hisana ko kwana ya maroko ngo a kopi a si ku a hie tsai tswa go spania ta khono portugal ta a mo si de minister a darana ko tswara ko ya kho na a tema ko a fatim zara amor a ka tkhwanu nge borasi qeite si o go kurihe khana mo tkhwanu musu o akiha ekonomie ta khono mo iki dara khwen ate ko sie ko mungo kwa nae a tseuni sa kha khabo ko khomka go ta tseska mo ino aki 20 miliard america se dollar size siri a se ko abase ma go tingo te ko nome angai ki ti dauji ta khono stumira di dau a kapare frai ta o di ano bora ki oigo kapare jita maha maroko nge he unwe afrika su o siki nge he antia na tuangoka tua kontene darano mungo kwe khana akai kano
akimoite no tunda million di darakwe a maroko ka ngieti kwisi ki darana ko teko sietita ata te o wing borete khiri khiri ngono khabana bore u khoma na siebe ire kamno xka fm skite teko cecekwe

0: Ya me sa mo so ye ke ke kan ke ke wola em se te ke ndibi ta chi ke asika ma ya program he akwa ke journal program ke chan ta journal program ke ya chi khacha sa ye ke kama clinic ki khuna ka da chama ka kwa ni te ke mo agya khaste ni he ga clinic ki khuna ta I ni kuma khotuma kuma ayin umsika maxaisa etike ixaya guya saqoqo nguya hedeka takanda tsaminga ekagcinqa wa iki ko unte ngwa mataka jola I taxaya chichatsa giya ko umsangi wa pe educator ke switali khuna tasa akonjwa mkesa e samha mjum ta ngama ngama program ta unqanqa
1: ya jamba andre ni panga Latun Tiniki, we Peter Peter, that the Giacomun of Nazaku Kunhei, the Gahan Ur, vaccines again and
2: ending. Bamba Exca FMK in Quenati, Isi Marenda, Nutikara Taspatra, and in Santi Pier Educator, Nate Ate Taekwa Gosunga, the Toa, the Kaya, the Anianza.
0: It's a maakwata con for making Tima Guia.
1: Vaccines wa yamusocha agia kolage disau tapi dia mencangge tadi sound sih na pasien di kasih support na dari kemal di disau tera support na dari disau misal cat atau dungge kini dan engkau angut la engkau keng tapi na uta atuan wa agia kai tapi na uta asuhan itu am wa nak kai tapi engkau kasih support di kita kawat engkau ya ohe pelik na bak Four gasat, I get the Kaka biscuit dog and moon, the biscuit dog and moon. Kaka plugging, but not twatty, twatty, pay, that's a moon of a year pay. Kapling of a moon collect pacing,
2: Naika. So two times the guy, Kai Kwe Kai, called a home two times, Amsikit's egg, I got so high con Akwa and that coward, Akwa, coward cook a head, drunk a head, some drama wove, that air hangier, drunk a home in a quiet hammer, Akwane drunk at Tinsasika no, Spatrakin, I carry my hick a cigar, a drunk a yard, a maha, I'm drum, a drunk a wove, that coward cook one egg, air has a cigar, I'm drum at Zaverica, a drunk a dahun a drunk a. Kare khui hi amating eka a jwanga ya tam an tsama wobe
0: ya ku ya imani khunga panga kwa ya mani khunga panga kwa
1: ku ya ta chi pangi no si ka ya ta chi phangu no wa ta ka chi phangu ni kang ta chi la ka ha tu ba ngun ke la ha ko sa ko ni ku ya khu tu ik ke no sa ku ka de ku ya pang no wa ka ngun ni ku la kai sa ma ge de sa ma ge ka ya ka
2: Ya tamahan sam tama wobe kwana sam tam trek ame kum karakwa hing with drunga. Makwane kamita am tama tsa very hak eya hatasi kaika. Lahun a drunga ya di tam sika, a drunga dangwe, a buru, a wobe, am trek amikikanga kwekwane, a drunga itra, a tos kaita, a kun am tama tekara hatte.
0: Ntinga makuya e treta kwekunswa.
1: Kanga guya wekunswa, but digging you guya wa guya jalang. Gue ang si tua kasing ay tua hing at tua at na o tang na jala ang nuntri ko ang kagaya kay kasing gue ang atat ang kwan ng lihat ko ang ngu
2: ngi so hing sunga he kom kwa na he sa trek am he kawa gube juang ka sa wobe sa kunya ko tsaka karatesa ma kwa na kakan tuwen sa di tua sa yaka no kare ko te
0: juma gue ya e apanga ngawa
1: gue ang tuwa nga ang nandang nera gue am sung kaya gaya utar dum hurupu Tagiya di Jemewa, Tagiya di Premier Gang Kongan Iwa, Sapi Gia Chick Click Clay, Tagiya Good Ding Iwa, Tinigi Chick Chick Clay, Nagotik Gang Iwa, Tinigi Pengusun, ngakasa autor di mafal under yang pengusun ngasa ngaji ya. Tiga sawa kakasa ngaku ada ojima sa ngaji ada ojima. Ada obo manguan kamu sa ngaji obo manawa. I klik klik sa ngaji good yang ngaji tangga cia setengah ngaji good yang wakia.
2: Ma kai tadi kena sungga kue kuaku. So tua sungga ziti atua na kai tadi tua jangka kue nung tua dia hakum. Tahunu kuri ditezi kwakwa kwaha kwakuha sungaitama. Ge twana kyaita tinkame twana sungaita twan kyaikaigwe a twan kyaikaite sungaika hat o di kyaikwe. Tahunu anget o kwahite te kyaikai kote twanga ngeti te kyaikaigwe n kyaye. Tahunu taka tinka kozi kyaitin kyaikaigwe sungaita. Tahunu taha ko khwena tama kha khai kha a trek ame ana thumwa kha ta kamska khai ta tin khai sunga khwe kha kuno kha si zao si tama kha kwa ko kha

0: yenza ke allergy yangacwanqa
1: ngiphakathi ngosi ngini jala ingona pasiya yilathi ikonisa ngavani ngini kona ngokuthola dala ngini ngini ngihlola sicwanqa ke
2: mango kyaive tati kwena angeza tsunga e kyai no tsa trek ame tsunga qo ofu tseki tseki katatsa hi a qono tsa kyaive atano kwa na miya qo e atso hetsa kano a dive anda tsa allergic ka tinqa kwana ka atsanke kyai tyo sunga tsa tsunga qo no tsa kyaive a khwemo so tsa trek ame sunga tsa do kwa dive tsa kyaive ati kwena kyai nya mara atsa ata hi a qo be sunga kwa tsa kyai tyo atsa tsa tsa do kwa qono ke hema kyai ange tsega medu ku tswa
3: takolema khonga ngoya e
1: buya nga khotse khotu nga khotana nga ke drupune ngana ba tsiki aptiki aw aptiki to san nga ya o ga tsika aw aptika wa preferred clinic strong i can preferred clinic ke ya o ngana ba tsika mko tlila ngwe khemes ka clinic nga atna ga ga san nga ya o fa ka wa sa tswa ke sitle tlatla e bonno swa singa ngona ndo re khasa nga ke sitle tlatla
2: sunga khoe kai konta odi tsa a qedi khatsi tsa kai sange aptike ka siya kono aptike ke na tsa kai anges patra jin taking ni kwa khamens ka putiki pins patra jiki tsa kai sa tsete tsa sis patra kin tsa kai tat venu ngi e tsous patra jika tsa kunsa mangaliso kanu aka tama tsa na si kai ya ten kai tat venu ngi e private doctor ki tsa kai ka sa tsete tsa sino kai so ke henki atinga jiki kai ko mara anave mkoma tsa kai sa ve aya ki sunga tsa kunwa kwa ko tsa tito amkom tsa sena ebe matsa a kai sa ve da ma anga jiki tsa sin tsa kai apke ke ki private doctor ki spatra tswa di aya wa nwa tlo lo ka o khwedzi ki ta go ntse o spatra di ta
3: tam juma ma o tisa guya e
1: tsi tswa di sa guya nga tsi tswa e panga apke ki o tsi tswa panga a sonit worker nga na koi a panga a kliniki ci thole a kwa nha ke ci ke diseng kho panga kwa ni tena kwa nha ke ni kho panga o wana ta politi ma a wana ya e di song
2: tsa qwa san khwena a tsa qara go ana tshwesa no tsa qwa a pike ke ke dza wa qon khwena a ta go no spatra di ke a dza wa qon sister di tama tsa qwa of doctor tama ha tsa qwa so a tinga o di ke tsa qwa tsa khwana ana ave mkom ham a tsa qwa ave am tama ham tama ave tsam a tswi ve khwe tsam ha tsam qwa go be nqa kwana ka spatra ke dza wa qon khwena of sister di of doctor na of a pike ke ke dza wa qon khwena tsa qwa
3: tadwe mani tshokgwa guya m
1: dewa tse dewa tsungwe ang dewa tsuna ya ke ka tsike le dawa ke ta diwa na le tsamala tsamana la dawa ke sikisi muka ka se nganta ogiya ka se nganta ogi ke tsamala dawa simu ya dawa giya sis viki na sis vim an kulimi sa khadira na dawa ta na sis na sis viga la khana tin viga ngo na tin vi khadit khadir tsi sa tsuna tika ka se nte tin viga la khana tin agi ta yor tin viga kung sa tsa tsuna daga ya kawa ne khamande sa nga daga wa 18 mande sa nga daga khotsa wa 6 yar sa nga daga khotsa 12 yar sa nga ta bringa wa de usi sila skule in baby skule nga kanda sumoni ke kanga na mun a tsone tu tsi khawang ka tsela ngo ngo tsi ya bringa do a tele tsi kanda mun a tsone ke kini king stick to a ke lolo zi sa ti mani kwa ya ti kala ma pasi ka o ter dumo tsa ngwan ngwan tsi kwa
2: tswana e sunga dikhae kae go tsamhe ange etsa mtswa ma spatra se ka tsa sekontse abana tare yo spatra ke wono tswa ma woro go nna khaya la go no yo qara go tsae ke ya go no seis vie ke nge go no na khaya go la go tin vie ke nge go no tsa sika spatra ke no khae go la go no 14 vie ke nge go no tsa mtswa ma khae go ni ge mande nge go no khae go 18 mande se ya go khae go la go no sei se kuri na go tsam tswa mano khae go la go no o ko 12 kuri na go no am tswa matsa sikano kuri o sunga e ga me e khae ta ti he khae la go no mia tebe anza sin tsam tswa ma a sunga a khae tebe tsam je tsa sikanya sa ta spatra la ma tsam tswa ma tsa sika ke heng go e spatra siki a ku nwa go di ka mputu tu tsam sikano nna vie khae go te ko mo am tswa mo khebe khae na o tse kareri am tswa ma subua tereta ange subua teno am akaro ego dietitian taki ko we nwa nga ma ko nadia sika ndatswa ngore ta sika nga kwana e ka belangreke ke hengo etsa akaro ego spatra siki date me taki kai kon a date me tak kwa tati no a date me ka sika tsam tsam anu ange avie ke ki kai go be am tsama no ange enyi vie ke dia wo si orohi venge seis vie ke sai se si ai veno somha a date me ka tsa si ati he

Est-ce que if kawa nehe kawa 17 minute ta masede kwang nga nga me kum sen ngol nga da sa gusi masede kokoma debe a kum sela ngku debe kawa skola ta kawa ching ngu tule pang ngu sede ge kanu sem to to kuya ngol nga ngu sa gusi se ka ke rado ta gu sede ge to to ku chu a ngu pro kham ngu ngu sa gusi se kaya ta masede ge wola ngaji cha kwang nga de kanu se masede kawa ngu ya kwang nga de ge ngai wola ngaji cha ngu lu ka ka thama ku bangaba ku sida ke khasine ke chukuna kanya luzi se chukuna bangaba amane ku asingai mu sida ke khasune ka wajin ngau tul ke kanya luzi se a bangaba ku sing o kawatene nu achike bangaba kanya luzi se aku ku ko ma singe kawa ku sing kawa chike bangaba asing ka chike khasine ke chukuna kawa ku mesem na bakai a bangaba gwa da te o klinika gwa da te o sibitali ma sinda ke kanya luzi se angu ka ma asing daba dege ya nungu kada pengap aras petera masih de kawaci ke susumuku angan ai kali nungu kasi de ka wa a kaji ci kang kang nui susumuku sa ta ban kula tu ma a kula sing ka tu de kang tu mu kasi de ka wa aku wasip tali he kang nui wa basala sa wa ta wasi kama sa wa ta wasi ka kang ya de ge sa ta angam sa aras petera a sa sing a ke sip tali kuna sa si kamo a ke sip tali kuna kung ana kwa chukuna kawajiki kana wuzi simbu sile mkhasine iku kumkamu kwa siyo mkwe sile kajitika akwa sa taba ngungu angajiki akung a singkwa e o angajiki akung a singkwa chingungu o angajiki akung a ukwa chipangi kawajiki kana wuzi si kawajiki pangaba sa aga gamda sing simani chura spitera mkwa sile kajitika angkanyui akhasine ki chukuna ki wa kliniki heu ko ngi ngi ma che gu se la ka ka ngue ngi ma ten na sa ta ba he a sin ta ba he ka ngue te ti pa nga ba ku ching a ki ni nu a ko ye a ngua ka ma a ko ge ti ge ngo kwa ka ni ngue a gwa de cha wa clinic a gwa de cha wa do kwa gwa de cha wa hospital en ching nga ka wa ti ge ka nu se cha ngua ka ma ma si de ka ti ge ka ya ku se nga ba ge chu ku na ya sa ta ba ngi sa ta ba ye ngue o ngi ngue ya nunu toy kwe kama go amun kulu da nasin asin ta ba an hede ki atu mun wa go ta ti o klinik atu mun sin ya nunu jala ka wa ti ke kan ka ju an go si de ka kwa kun de sa wa ti ke mtan chong go la nga han go sa go ti ga go kon ka ke ra du ka ba tu ka ti pang ba a ko e kai kwa ra du ke numuru ya hone ten seva pen ne kha fm an tu du ko mo la nga han go sa go ti ga go kon ka ke ra du kwe ale kwa pro kham nga tu du kwe mo ta wa la ji chang go sa go ti ga go kon ka ke ka ba tu ka ti mtan go chu au nga bo la nga han go sa go ti ga go kon ka ke ra du kwe ale kwa pro kham nga tu du ko ngolang ke mongo maso ten bitong ngaba ulang

exka if kawa ulang ngoy pangam tanu kuchu aung program ko sa uji si ka ke radu ke kabya tu ka khai si pangu ko si de meng ngoy kan ngoy me kanu si ko si de ke a khasunit ka wachin ngau tu le pangu ko si ngana kwa ma si de ke khasin ke chuna kan ne wulu ji che wo kan ne khau chuan ngana ko si de ke i kwe kum tham ko si de ma si de ke kanu si si ang ka meng ngoy kan ngal ma si de ke kwang khang ko su pa ke 720 community mo ton ngwa wala kon de ka wa kre me ke safety ngwe sa ka wi ji ga kon ta ke radu ke ka ba tu a khai si pang ngu si de wala ngi chan ten ngwa ngwa ka mo ali ko pa ham ngwa ntu tu ko ngwa wala ngwa ngwe sa ke ma ngwa ma so ten du to ngwa wala ngwa

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wangisimuka yangi gulika chiyulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasiki mkwaka Mandela khokhale ya kula mutana namchika ya kesila kulingu ka ngantake ka ngaka mpulinga mwosu muka hana chitwa yi e mkao o chitwa yi e kula chike ikwa wana oia wahutu chika la wakange e mkilongsa mbaya Mandela kanilika ngma Givi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka teniko yu ya kakang henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng adesimoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akin to nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisise muku uhama Madela kastam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kwama hegeka atike ga hegeka atike kula ya gen ngawi chikwa tri e chwa e Sita Afrika hegen ngole ngwisisi ya gen kwachwa
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack take it there X car FM kiki Dom ma kwa de ma kwena uma platform den yi Onatensiva
4: Oh, dafona nyecha FM

xka f kawa ulang pa ng mga tanong kuchu ang program ko sa wajis si ka ke rado ke kawa yatu ka kay si pa ng mga kwe kay ko rado kini muro yawa ni ten siya pen yaha fm ano tuto kwe ang mga ulang mga ang kwe sa wajis si ka ke rado e kawa yatu kay si pa ng mga kusile ulang ng jichang tanong kung tamo ko alikwa program ke ka kung kung gusto pa ke siya manite mo tawon mga wala nyo ito ng kuchita ba ako ang aray ka uwa masita kay kanwuzi si kareme kay safety kawaching ngaw tuloy pangwa wuzi uwa chika kayam tuto kwe awang nga wala nga ang kwe sa kawisi ka kawang ka kay rado ako kwe alikwabur ham nga ang tuto kwe nga wala ang kwe sa kawisi ka kawang ka masita kay 6 minute chua ngam tanachong nga ba kay maungo maso tanduta nga ba ulang

0: 드린 twinda community ta kawe tu kha isi phang ngo si de wala ng chi cha ta nu kwin ta mo ga wen nai de kanu se wala ngo am ta chong wa kon na de ge aku si de ka u kan ne wu lu si se aku si de ge safety ka wa jin ngo tu de phang ngo si ke aman ngo cha wa chi ke mten chu kwe aung ngo wala ng chi cha ang kwe sa ka wi si ga ko kon ta ke ra du ta ku si de kwang khan ngo su pa ke ses in diharta community mkuwe towa ngawole nui ye ten hung chitewa mkuwe sa kawisi se kaya kongka ke radhu ke kabayatua kaisi pangawa kwe kaikwa radhu ke numuru ya wane ten seva pen eha FM mani mtoto kwe au ngawole ngajicha mkuwe sa kawisi se kwa ke purukha mga kwa nga ke kabayatua kaisi pangawa kusite wala ten kwe nga kama kwe da akwe alikwa purukha mga mtoto kwa nga wala ngajicha mkuwe sa kawisi se mengwa kwa nga mbae kanuse wisimu teke dibe ke safety kanuse pangawa kwa chinga utu laka kwe singa mani kusha wa chike mtere chongwa wala ngajicha mkuwe sa renjima ngarees taha ke wala ngawa kwa nga da akwe alikwa purukha mga mtoto kwa nga wala ngajicha mkuwe sa kawisi se Mamma Maso, then we don't have a whole lamb.
1: What a message I got, old man.

Exka if kawa ulang ngawem tanu kuchu aung programa da kuchu de kwang kan kuchu pagi kawe tu ka kai si pang ngaw kuchu de ulang ngaji chang tanu kwe ngwa kama kwe kwe alikwa program ngwa hum tu tu kwe ngwa ulang ngaji chang kwe sa kuchu che da masi de kanu se a kuchu de ki safety kawa jing ngaw tu le pang ngwa kuchu ke chuku na da pang ngwa kanu kuchu che kawe tu a kai si mtu tu kwe a ngwa kaya ulang ngaji chang ngoi sa le ma si de kwang kan ngu su pa ke ka ba tu ka i sim tin ku chu a ngo wo wo lang ji cha ngoi sa le chi ma ka ke re sta kha ke wo lang ngo kon na ke ma si de wo lang ji cha tin ku ma ka mo ngai te ka du si ka ba tu ka i sim tin ku chu a ngo wo lang ji cha ngoi sa ko ji si ga ko ta ya da a ku si de ka wa dang pa nga ba chi ma dang ke wo lang ji cha kon na we ka le pa pro kha ngo mtu tu ku ngo lang ke mo ngo ma so tin du ta ngo wo lang

exka if kawa walang ngoy pangoy mtene kuchu aung ngoy program ako sa wujit si kake rado ke kawaya tu kakay si pangawa kwe kay kwa rado ke numuru ya wane ten siva pen neha FM ngayon mtoto kwe aung ngoy walang jitjang kwe sa wujit si kake rado da kusire kwankan ngoy supa kiminite kan ngoy ngay ko mo uta ngoy walang ngoy ya tene ngoy chitaba ngoy sa kawisigan kong kage radu ago si de wala ngaji chang tenu ngwa kamu ali ko program ngwa mdutu ko ngwa wala ngaji chang ngwa sa ngaji si ka ke radu ke kabe tu kai si pang ngwa sim da ma si de ke kwang minute kan ngun ngwa kumu ko ngwa le ngwa de tenu ko ngwa aji ta ba kwa de ka community e ke drag ngwa ke mong ngwa so tenu ta ngwa wala ngwa

Exka F M kawa wala nga we pang ngom tani kuchu aw nga programa ko sa uji se ka ke radu ke kawe atu ka kai se pang ngom kwe kai tuwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha F M ngan mtutu kwe aw nga wala nga zicha hang kwe sa uji se ka ke radu ke masida ke kwang kan kuchu pa ke kawe atu a kai se mtani kuchu aw nga wala nga wa hang kwe sa ka uji ke kwang ka ke radu da ko si de ka wa 11 ka 12 minute tem ten chung wa ula kwa de ka u da ng da pang ngo si de chi ma da ng ke ula ng ji cha kwa nga ku e ali kwa pro kham ngo mtu tu ku e ngo ka ula ng ji cha ngo sa ku ji si ke ma ngo ma so ten du ta ngo ula ngo

XFM kowa ulang ngoy pangom tenu kuchu au ngo programa kuchu uji si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangom kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten si va pen neha FM manum tutu kwe au ngo ulang chichang kuchu uji si ka ke programa ngwa kwa nga ta kawa tu ka kai si agu si de ulang chichang tenu kwe ma kama kwe ta kwe alikuwa program ngwa hum tutu kwe ngwa ulang chichang kuchu uji si kake radu kuside wala ngo mten chong wa kon ha de kanu se se ka ba tu ka isem te ku chu au ngo wala ngi cha ng ku sa ka wi si ga ko kake radu ke mo ngo ma so ten ri to ngo wala ngi

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea ngmanamka e ngawa kesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasike mkwaka. Mandela khokhale ya kula mutana namtika ya kesila kuling. Ka nanteke ka ngaka mpuli ngamu samu ka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu. Chikala wakange e mkelongsa mubaya Mandela. Kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila puli mga katani koyo ya kaitani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli mga muku ngeke ya wa tamna la tam wisisi muku uha Mandela kam tike e he koe Mandela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangke simuka atika kya kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya ke mnobi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jakte kete exka FM ki Domma kwa de makwena uma platform den ki 107
4: Oe dafona 9 FM

mkoba o le ngwe mtani ku chu a un nuevo programa ku sawu ji che ka ke radio da ku si de kwang khan ku chu pa ke 18 minute mo un ta ngwe le ngwe ten ma ji ta ba ang ku sa ku ji che ka ke programa ngwe kon ga ke ka ba tu kha si pa ngwe ku si de mtu tu ku un nuevo la ang ku sa ku ji che ka ke radio ke ka ba tu kha si pa ngwe ku si de wala ga ji chang ten ku ma thum ali ku program mtu tu ku mo ta wala ngwe ang ku sa ku ji che ka ke radio wo si de ge mai ku se ngwe ba ne kha a de ji ge ku em ten chu ngwe ba ko na de ka wa de mu pa ngwe ku si de chi ma de mu ke wala ga ji cha ko nga ku si de ku 17 minute ka ngwe su pa a mo ta ngwe wo le ngwe ten ho ji ta ba ang ku sa ka wi se mai ngwe ka ngwe ba ka ngwe se wo se de ge ka wa community ge drugs ke wala ga ji cha ngwe sa de ka wa ki ne nu cho ai ke ko la pa ngwe ku si de ka ji ngwe u lo ge ka ne ka cho ngwe ka wi wi la ka ku a ne ta ma ku e problem ngwe me kum sen ma bo le kan ne kha ke ke wa khasulim awla ate ji ki tini me ton ma ko na de ka wa krim e ke safety ate ji ki ko em ta chung wa ng ko sa ka wi ji ga ko ka ke ka wa tu ka isi pon mo sa ka wi ji ga ko ka ke man ta kha ta ku si de ke ten cho ki mo wa lang ji cha ng ko sa ka wi ji ga ko ka ke radu ku ale ko program ke mo ma so ten tu ton ma o lang

ngijabula akajabule ngakangishaya ngangithi mangikha engekho ozongithulisa mina ngilikhone lenyo habekho abangikhulisa habekho abangibonisa indlela abekho abangikhombisa okwami kunzima ngishaya noma sengixolisa.

exka f m kawa ola ngwe pangom tane kuchu aungo program ko sa kuji se ka ke radu ke ma jo e kamo ko bunga ke ibiji se ke komisan ngo le ka ko komang ade chiki meta kane kuna ade chiki kwing ade chiki ngoli jo ngom ko sim ngai jetman style o manual ngo de bungo se ko tutulu sila